church in here. No matter what they come. Yeah, yeah, yeah.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 웃어.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth, ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro ka mo, Han Clinica, de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18, ngan to Mayo 26, alas 8 aga, tugtong alas 4, and medya dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica, de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nahimumutang, ha Avenida Veteranos, Ciudad ang Tacloban.
6: Si Romel ng Kabutuan Isabela, namamula at dangdanan na sugat sa benteko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero, nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko, ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nagtay. At napakaswabe nito sa lalamunan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
11: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C. Para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap, mabibili sa iyong mga suking butika.
12: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, tinitingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth, ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro kamo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na luwatirahin libre nga check-up. Tigamyan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Hang Tacloban.
6: D3 Bio.
7: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: DTX 500.
9: Ako po si Ernie Porras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga, pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Edwin, estudyante ng Chagi Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkapika na, na-detox ka pa sa mga butika.
11: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
12: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
20: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: May tungod kay health is wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 at aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Hang Tacloban.
4: Martang Alicia Isabella, nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribayo kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribayo lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
5: Detribayo, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkapagka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
6: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX. Yes. Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man. Nationwide.
1: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman, balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, baik puso.
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pagod sa maghabang trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Eye Care Drops. Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
9: Eye Care Drops.
8: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
9: Eye Care Drops.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagit na kaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, bait puso.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

pinapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: kampiyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
3: GTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: GTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating program. Ramang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcizar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Kaya sa mga hindi pa nakapag-follow likes, mga kaibigan, pa-follow and likes naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. At magandang pakikinig sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa araw na ito, ating pag-uusapan itong flavonoid. Isa sa dahilan na naging super antioxidant ang DTX 500 dahil sa taglay nito na flavonoids. Isa kasi ito na antioxidant na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 na D-sugar, sugarcane extract o ang mapait na bahagi ng tubo, na umabot sa 1.3 million ang antioxidant units nung sinukat ito. Flavonoids ang tawag sa grupo ng mga plant metabolites na nagbibigay ng health benefits sa pamamagitan ng signaling pathways at antioxidant effect. Ito din ay polyphenolic molecules na may taglay na 15 carbon atoms na makukuha sa balat ng tubo. Kaya kung titingnan natin ang tubo, 10 months itong nakababad sa init ng araw bago ma-harvest. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ito nasisira sa pamamagitan ng UV rays o sobrang init ng araw? Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito sa kanyang balat. at nang sinuri ng ating mga eksperto, ang balat ng tubo ay nagtataglay pala ng napakataas na antioxidant na phenolic compounds at flavonoids na tumutulong harangan ang sikat ng araw para hindi masira ang tubo. Kaya ang Klinika di Alternativo Medicina, in-extract ito at naging main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule, isang super antioxidant capsule na wala pang nakakapantay nito na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ang super antioxidant na flavonoids ang pumoprotekta sa tubo upang hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. At kapag ang DTX 500 Herbal Capsule, mainom mo, ang super antioxidant na flavonoid na makukuha nito ay magiging transferred antioxidant na nagbibigay ng napakaraming benepisyo. At ang good news, dahil 14 pesos lang ang SRP nito at matatamasa mo na ang napakaraming benepisyo nito sa katawan. Maiiwasan ang stroke, maiiwasan ang sakit sa puso, diabetes at ang deadliest kind of skin cancer, ang melanoma. Pinoprotektahan nito ang atay, kidneys, gaganda ang tulog, maiiwasan ang arthritis at marami pang ibang benepisyo sa kalusugan. Kaya kung gusto mong maiwasan ang makaramdaman at humaba pa ang buhay, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Mag-invest na sa kalusugan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500, irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
5: At kung kape naman ang iyong nakaugali ang inumin sa umaga at gabi, mag-DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na pumoprotekta sa mga selula. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
10: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
12: DDX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DDX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DDX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DDX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke at ang original, ang FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili. Siguraduhing puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado at ang original na DTX 500 Herbal Capsule ay naka-box, naka-blaster at naka-capsule. Hindi po naka-bote at hindi din po naka-soft gel. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Hindi lang bastang sangkap para sa resistensya, kundi isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ngunit hindi lahat ng anyo ng vitamin C ay nasisipsip ng katawan ng pantay-pantay. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C na may espesyal na kakayanan na mas madaling maabsorb ng ating katawan. Kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa ibang proseso ng katawan. Kaya naman sa pagpili ng mga vitamin C, siguruhing piliin ang Mighty C alkaline vitamin C para masiguradong maximum na benepisyo at proteksyon ang ating makukuha. At alam nyo ba mga kaibigan na kung saan ang iron galing sa gulay na ating kinakain? Kapag kulang tayo sa vitamin C ay hindi ito madaling maabsorb. Kaya kung meron kang anemia, sobrang labdaw ang dugo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C para mas madaling maabsorb at magamit ang iron sa ating katawan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na malabo na ang paningin dahil matagal nang may sugar imbalance at diabetes, mag-alkaline vitamin C, Mighty C. Kasi ito yung tumutulong upang protektahan ang mga maliliit na ugat sa mga mata. At lalong-lalo na kung nakita nyong nangingitim na ang mga paa dahil meron kang diabetes, ibig sabihin, unti-unti nang nasisira ang mga maliliit na ugat sa lower extremities. Mas kailangan mo ng alkaline na vitamin C, Mighty C. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C. Tumutulong palakasin ang ating katawan at maiwasan ang acidity. Hindi lang nagpapalakas ng resistensya, nagpapalakas pa ng ating mga buto. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, samahan sa Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
13: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
14: Dosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
15: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
14: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-blood, nag-sugar test ako, naging 120. every 3 days nagche-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
15: Okay.
0: DTX 500.
14: Sinubukan din ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
16: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
17: At sa Panginoon.
16: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
18: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500.
19: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
0: DTX 500.
19: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: DTX 500 herbal capsule, makaibigan, ang panglaban sa mga nakakamatay na mga karamdaman. At sa magpatuloy sa ating programa, makaibigan, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang pag-iwas lang sa sobrang alat ay nakakatulong na para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure? Kapag sobra kasi sa asin ang ating katawan, lalong-lalo na sa ating bloodstream, humihila ito ng tubig pabalik sa bloodstream. At according sa pag-aaral, more water sa bloodstream, nagbibigay ito ng more pressure. Kaya mas mainam, bawasan na ang pagkain sa mapagkain na may taglay na maraming asin. At alam nyo ba na marami sa ating mga binibili na mga pagkain ay may nakatagong mataas na sodium content? At ito ang mga listahan na common source of dietary sodium. Nangunguna dito ang bread and rolls, lalong-lalo na ang poultry, meat dishes, especially itong mga processed meat and red meat. Nako, may nakatagong mataas na sodium na kapag lagi natin itong kinakain ay isa sa dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Lalong-lalo na ang cheeseburgers at iba pang sandwich, luncheon meat, pizza, pasta dishes, cheese, mga chips and junk foods, at lalong-lalo na ang French fries na common na kinakain lalong-lalo na sa mga kabataan. According to Dietary Approach to Stop Hypertension, itong DASH, advice, makaibigan, na kumain ka ng prutas at gulay at kumain ng low-fat dairy products. Isa itong diet na nirerekomenda ng mga eksperto, isang diet na good source of antioxidant para maiwasan ang pagtaas ng kolesterol. Nakita kasi sa pag-aaral na ang oxidation of LDL or bad cholesterol, ito pala ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara ang daanan ng dugo at isa sa dahilan bakit tumaas ang blood pressure dahil sa pagtaas ng kolesterol. Kaya kailangan natin ng antioxidant para maiwasan ang oxidation ng bad cholesterol para hindi ito bumara sa mga ugat. Kaya ina-advise ng mga eksperto na kumain ng prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang mataas na antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa pamamagitan ng Clinica di Alternativo. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan ng mga Pilipino ay ang cardiovascular disease. Lalong-lalo na itong mga problema dahil makaibigan sa pagkakaroon ng problema sa mga ugat. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay kailangan nating inumin araw-araw. Ito kasi ay may 1.3 million units ng oxygen radical absorbance capacity o ORAC scale na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat, pagkasira ng puso dahil tumutulong itong hindi ma-oxidize ang cholesterol o bad cholesterol para hindi magiging bara. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa flavonoids at pinoli compounds, tumutulong itong protektahan ang ating mga selula para hindi masira dahil sa free radicals. Kaya kung gusto mong mas malakas ang atay, maprotektahan ang mga ugat, maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at stroke, mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C alkaline vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
17: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas ang pangangatawa. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
20: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
17: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
21: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapayalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
21: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, ay naku, ihi na ng ihi sa gabi. Dahil po makaibigan, ang over-caffeine consumption without antioxidant ay pwede itong magdadala ng prostate problem lalong-lalo na sa kalalakihan. Kaya mas mainam kung ihi ng ihi ka na sa gabi at napakahilig mong magkape. Palitan na ang kape sa antioxidant coffee dahil kapag ang antioxidant ay nandyan sa kape mo, maiiwasan pa ang maraming mga problema, lalong-lalo na ang prostate problem sa mga kalalakihan na prone ito kapag nag-edad ka na ng 40 pataas. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinoprotektahan din ito ang mga selula at tinutulungan ang ating katawan labanan ang free radicals. Clinica DTX Coffee Mix, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. May taglay pa ito na napakataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium husk. Kaya kapag nakainom ka nito, ang una mong mararamdaman ay gaganda ang bowel movements. Mawawala ang hangin sa tiyan dahil yan sa psyllium husk at chia seeds. Kaya dito ka na sa kape ko, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. At lalong-lalo na sa mga merong maintenance, no? Halos lahat naman ng maintenance, iniinom after meal. Inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal para sigurado talaga ang magandang epekto. Lalo na pagsabayan mo pa ng Mighty C Alkaline Vitamin C, 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal. Ating text line number ha, 0919-002-8117. At magandang panunood at pakikinig sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Galing po kay 681 Doc during menstruation. Lagi pong sumasakit ang aking didi at grabe po ang pain during menstruation. Ano kaya, Doc, ang dahilan at ano po dapat kong iwasan? At ano tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule? Uy, pag ganito na problem, makaibigan, itong dysmenorrhea, itong pagkakaroon ng hormonal imbalance, dapat nating ano ha, tandaan sa mga kababaihan ha, na kapag nagkakaroon ng pain during menstruation, ibig sabihin, meron pong problema. Ibig sabihin, makaibigan, may problema po either sa matres, makaibigan, or nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, iwas muna sa mga processed foods, no? Iwas po muna sa mga pulang karne. At mas mainam, makaibigan, inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Lalong-lalo na ang mga kababaihan na may pananakit during menstruation. Prone sa pagkakaroon ng problema sa matres at lalong-lalo na kapag hindi ito makorek kaagad, posibleng magkakaroon ng bukol sa didi. Kaya mas mainam inuman ng Superior Antioxidant Combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po peke ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para sigurado. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-box, naka-blaster, naka-capsule, hindi po nakabuti at naka-soft gel. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alkizar, na laging nagpapaalala. Ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. Kaya mas magandang protektado tayo araw-araw. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. kong kape naman, dito ka na sa Antioxidant at Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa pag-inga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang pag-inga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata, sagana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
24: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
23: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagin at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
25: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
26: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
23: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 5.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

mga ka-K5! Ini ang balitang K5 sa umaga, yan ang adlaw, Domingo! Mayo Jis na! May 10, 2026! Sini ka K5, Kevin Shusan na ngayon kakarusa, tubto bala sa yis, yan ang aga! Kwento, totoo at siya, sa hinig ng K5, sa payanggalak, umaga! Mata na, wake up na! Pag-asa! Hello, hello, hello! Tapunta itong Domingo, hin mahiyom-hiyom nga namong punuhin paglaom. Umaga, yeah, yeah, sa 438. Para itong mga mama, mami, nanay, inay, ismoda, mader. Si Mera, si Dre, sa balita. Basta may anak na, sa Happy Mother's Day! Haiyo! Nga nabisan diri nag-anak pero may gintitimang nung anak bisan diri niya tinuod nga anak. Happy Mother's Day gihapon para itong mga tatay nga naglulugaring pagtimang nuhit iyo mga anak. Happy Mother's Day gihapon. Para hiton mga members hit LBGTQAA++ nga nagtitimang nuliwatin kabataan, hira iton nagpapa-eskwela. Happy Mother's Day gihapon. Gising na bayan ko, halina. Kay ora-ora ning kahaluag yan at sinisiring nga pagiging eroy. Basta may gintitimang nung bata ginsasakripisyuhan. Lakip iniyan hit aton pag humatag ngan mapaso nga paglamano hin Happy Mother's Day. Serbisyong totoo, balitang sigurado. Yeah! Balitang kumusta kita nga tanan itong mga nagpapakabuhi, especially itong mga nanay nga nagpapakabuhi. Ayaw ka mo kabaraka mga tatay, mga amay. Kay may dagihapon naton turno adto't ikatulong Domingo hiton Hunyo. May daliwat Father's Day. Yan na ikadto ta ini nga mga panahon parahan mga nanay ngan mga eroy. Kulay ng pag-asa. Ira ini yana adlaw. Ayaw niyo pag tinagin stress. Pag matapala hadkidayon. Siring Happy Mother's Day. Pwede tumangday. Agay. Kinanglan mahiyom-hiyom yan itong mga nanay. Damo yan itong makadto ha mga beach. Magsasaorong ha balay. Masurong yan it flowers. Masurong yan it flowers para itong mga eroy. Umaga, serbisyong totoo, balitang sigurado. An mga nanmamasada, good morning ha iyo, mga drivers. Para ito niyo mga pasaheros ng mga mother, Happy Mother's Day. Dito liwat ang merkado itong mga nagbabaligya din ang mga nanay. So good man ito niyo mga suki nga napalit niya ng mga nanay, Happy Mother's Day. O payagod nga na, payagod at pagdara. Kay bangin ka mo ma-award, yan ang aga. Hay na niyo gintago nga bukad, ha? Ikuan na ito yan ang kakulop, may dito nagpalitin bukad. Gintago laanay kay pagmata hiton esposa, hiton partner, hiton uyab. Aadaan na hiton portahan o kaya aadaan na hiton lamisa o pod iton breakfast. Agay! Katamis!

good morning, good morning haton nga tanan. Damo na liwat inyo ng aton pagkakarestoryan. Standby lang kamo mga kakayfard. Ano good ini ni Ronald Bato de la Rosa? May daba aresto na para itong ICC? Nalilipong yan na itulo ni Bato de la Rosa. Giniinunggiton ni Bato de la Rosa. Pag-asa. Samtang mga abogado ni Presidente Duterte ha ICC, pinanliwanan. Sigurado ni Era Franco mabanta, nakagpiyansa na. Lunes hanggang Biyernes. May da kita update kan Bagyo Caloy. Standby lang mga ka-K5. Tara na, sabay-sabay nating isigaw. May daliwat kita update kon pira iton dagdag bawas iton mga presyohan fuel products. Dagdag bawas sunod ga semana. Yan ang Martes. Pira ka K5 Kevin niyan bantay niyo. Update liwat at NBA.

Dami ng mga balita yan ah. Baga! Ha? Sering pa ni Rosilio Oso na liwat siya na iton mga may diha Facebook iton mga nanay. Ah, in tawon, yan na ala pa ni hinumdumi ang ibang nanay. Kundiri Mother's Day, diri naman langani gintetex, diri naman langani ginppm, diri naman langani binibisit ang tweet balay. Tapos kung makagreet hit ira nanay ha Facebook, baga-baga hit ira gintitimang no. Pero kamatuoran, agoy, antuman lang ani nga lingion. Pan Facebook na lahira nanay. Umaga, oh, oh. Servisyong totoo, balitang sigur. Bisan di rin yung igbutang nga Facebook, kayo nanay. Kung iyo gintitimang no, imbibiro bisita, ito. Ising na tayo. Hey. Sering panak na batian. Happy, happy Mother's Day ka dyan. Inutusan ka lang maghugas ng plato, hindi mo mga sinunod? Inarte mo?

Itiban na iwat, nag-budget ko rin niya na. Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami. May deto niya na mahataghin flowers. Abalita. Akamato orang yung kikinastigo it partner. Hagi, kaol-ol. Isigaw.

Alas 5:09 na natong oras mga ka-K5. Kaliyunta na ito. Adit gyud mabag-uhing nga lakat ito naton panahon. Yan ang adlaw mga ka-K5. Update kita kan Bagyo Caloy. Igin pagawas ini han pag-asa. Yan na nga alas 5. Amo ini ang Tropical Cyclone Bulletin number 2. Kanina alas 4 han maagahon ang sentro ni Bagyo Caloy in nasipatan han 910 kilometros sinirangan han northeastern Mindanao, 910 kilometers east of northeastern Mindanao. Hakamaturan hito yan ang mga ka-K5 ini Bagyo Caloy in naatubang ini ha southern Leyte, northeastern Mindanao. Kay Mindanao man na K5 cabinet ginaranan, haros magtutupong na ito dida. Pero harayo hinduro, 910 kilometers adto ha Pasipiko. Nagios ini Katundan Norte Katundan West Northward ha 15 kilometers per hour. Pero man ito niya kakusgon hini ka K5 Kevin. 65 kilometers 65 kilometro haranya sentro. Ngan iton iya soroso baskoy na abot ha 80 kilometro per hora, 80 kilometers per hour. May da namagin isa ka K5 Kevin nga mga wind signal habisan din nga parte ton Pilipinas. Tob-tob yan ang alas 5, waray napapailarom nga bisan anong lugar ha Pilipinas in wind signal. Waray paigin deklarar nga wind signal. Ang pag-asa kay Hirayo in Hinduro, 910 kilometers east of northeastern Mindanao. Niyan nga alas 2 siton kulop, mamomotang Bagyo Caloy, 740 kilometers sinirangan han Giwan Eastern Samar. Buwas siton maagahon, 550 kilometers sinirangan han Giwan Eastern Samar. Ngan hiton May 11, buwas hiton kulop, 440 kilometers east of Borongan City. Harayo ulagi hapon. Pero mga ka-K5, ini nga bagyo. In ginbabanabana hiton pag-asa nga magtitikang liwatin pagtikaluya. Iton iya darang hangin buwas Monday. Magtitikaluya ini Caloy buwas. Kay diri paborable ha iya itong mga kondisyon ha kadagatan, diri na o yun. Ngan bangin din itong Martes or Merkules, mahimo nala ini nga low pressure area. Amo ito at magiging kabutangan ito naton panahon. Iyan ang ni Bagyo Caloy para iyan na nga aga. Nga din naman kita mga ka-K5, itong weather forecast. Ang bugos nga Pilipinas in maapiktaranhan easterlies. Nagpaparaso itong panahon sugadhan aton ginabat han agi nga mga adlaw. May dala ugaring mga tigda nga pagdarudampong, ngan tigda nga paguran-uran, ngan pagdarudalugdog. Kon may adaman mga paguran ngan pagdarudalugdog, pagdarudampong, dire ito epekto ni Bagyo Caloy. Epekto la ito han easterlies, an mapaso nga hangin tikang ha Pasipiko. Ha, waray epekto hi Caloy, habisan din nga parte hiton Pilipinas. Han aton weather update, ikim padangat ha aton han DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ha? Salit mga ka-K5 kung magkakape ka, DTX Coffee Mix kay gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas. Kung nagiinabat kaliwat han high blood pressure ngan diabetes, adyan imo tumara nga herbal food supplement capsule DTX 500.
ang DTX 500 ng DTX Coffee Mix in mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Oras mga ka-K5, alas 5.14 na. Ay na yan ha, itong iyo plano, itong Mother's Day. Kanianay kita, itong aton ibang mga eristoryahon, amunit pambungad na itong mga balita. Ha, inaining estimate han adiman mga ka-K5. Okay? Ang mga motorista, adi yan ha. Iba-iba it aton magiging reaksyon. May da ma-smile nga mga nawong, may da liwat mahilaba nga mga nawong hit konsumisyon. Iniintungod kay dagdag bawas iton matatabo. Iyan na nga Martes nga adlaw iton mga presyohan fuel products. Subay iton mga pagbanabana. Iton diesel, ha? Iton diesel posible maibanan tub-tub 9 pesos. Sigurado na mga ka-K5 nga itong diesel rollback. Itong ginuhulat nala kung maabot inihin 9 pesos. Pero sigurado na nga may rollback itong diesel ada mga 8 nga dahan 9 pesos bangin pangani mag 10 pesos. It problema hini itong gasolina mga ka-K5. Kaigin babana-bana itong gasolina, may ada pag-umento. Tikang ha 3 pesos, ngadto ha 5 pesos kada litro. Salit itong may ada yan na higayon, pagpag-gasolina na kamo, yan ang adlaw ngan buwas. Kay sigurado, ma-umento itong gasolina. Itong diesel, ay laanin niyo pag ginamita, kung diesel ito yung ginagamit ng mga behikulo. Pagmala diesel ka mo, dito na hiton Martes nga adlaw. Kay sigurado, maibanan iton presyohan diesel. Bangin mga 9 pesos pa, salit ayon niyo paglinako iton iyo diesel para umabot nga ito iton Martes.

0: Oras mga ka-K5, alas 5.15 na. Nga di pa kita iton aton, iba nga mga balita ha. Ay, standby lang kamo, kay damoy ni nga aton, i-update yan ha. Nagtuanay kita, Northern Samar. Ang gobyernohan India, amoy nakakumpleto hin 2.8 million livelihood training center Habobon, Northern Samar, nga makakabenepisyo han sobra 6,000 nga mga residente han nasabing abungto. Ang local government han Bubon, Northern Samar inag-report han unang semana nga natapos na igin turnover na haira ininga 2.8 million livelihood training center nga magseserbi nga skills development and livelihood training program igin disenyo nga mapauropay ang local economic initiative dito Habobon. Ginaprobaran inihan Indian government nga naghatag ang Indian government hin 2.8 million. Galit man nalilipay ang LGU Bubon nga ginkarawat ang ira proposal. Nagtikang ang construction hinihad ton Agosto 2025. Nakundiin igin implementar ini hailarom han quick impact project han Indian government. The Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar, amon pinmakagto han Northern Samar ngan iya pinanmunuan ini nga turnover ceremony. Ringhan Indian government diri ila ini building o sa ini nga investment para han katawhan. Inin magahatag hin skills training, paghatag hin kapasidad hin mga individual nga mahibarohin income generating nga mga oportunidad ngan magaabre hin tsansa labinahan mga batanon. I Mayor Rene Salispara han Bubon inagsiring nga maupa ining oportunidad kay an ira mga bungtuhanon in makakag training hin livelihood project. Maupa ini ano nga ayuda hiton Indian government ngadto ha Bubon, Northern Samar. Adit maupay mga ka-K5 ha, muna kinanglan imbestigaron ini. Hinugod ini nga mga kakuntsaba din niya Pilipinas ngan hinuit ng pinapansulod hini hairangan he. Senador Panfilo Lacson inag-awhag nga magkamayadahin imbestigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee hini nga grabe nga korupsyon. Tungod hini nga late birth registration system han Philippine Statistics Authority. Dida han igin salawad nga resolusyon ni Lacson, iya tinatawagan nga magkamayadahin imbestigasyon na Senado kay gingagamit ini nga late birth registration base makapanbudol nga makakuha hin Filipino citizenship. Igin pananglitan ni Lacson ini nga kaso ni Alice Goo o Guwaping nga igin aaligar nga nagpeke han iya citizenship. Upod nagihapon ini Joseph C. Nga dako na nga negosyante han pagmina din niya Pilipinas in igin aaligar gihapon nga nakakuha hin late registration hin birth certificate nga binudol-budol. Maram ka mo mga ka-K5 din niya Pilipinas. Hailarom hiton local civil registry offices, mga LCR habugos nga nasod. May ada sobrahin 50,000 nga mga dodable. Ha? Sobrahin 50,000 nga gintatahapan nga posible ginbudol iskam an ira pakakuha hin mga late birth registration ha PSA. Ha? Makalilisang. May daigina aligar nga sindikato dito ha North Cotabato nga nagdadabihan retirado nga civil registrar Arlene Kudal nga active registrar yana Hiramarilo ng labi nga Michael Tobias nga igin aaligar. Sige, bayad kamo mga foreigner kay magkakamayada kamo hin late birth registration. Kaorogan hini nga mga foreigner, mga Chino, mga Inchik. May daliwat, gintutudlok hilakson nga budol-budol ha Puerto Princesa City ha Palawan, kundiin ini nga mga Inchik in natatagan hin birth certificate na bayad lahin 30,000 ngadto ha 100,000 pesos makalilis ang mga ka-K5. So malakan lakson iton iya mga ebidensya nga ginkakaptan. Hindi rin ini isolated cases. Natatabo ini habungos nga nasod nga may ada mga sindikato base makagpeke hini nga mga late registration han live birth. Ha? Nagpre-pretend lang nga mga Pilipino ini nga mga foreign national ngan ini indelikado para seguridad ang Pilipinas. Sereng nilakson na bibido hiya kung kay ano nga may ada mga paltos hiton birth registration system nga amo inagdudurot hini nga mga sindikato nga makakwarta ipinaagi hini nga racket hin korupsyon. Ginahanglan imbestigaron ini nga mga corrupt personalities ngan magbaton hira hostisya ngan magkamayada hin mga pitad base kapugngan ini ngan diri na makagios ini nga kriminal nga mga modus nga nakakapanrehistro hin mga langyawanon nga nahihimo hira nga mga Filipino citizens. Damo-damuan ito din niya Pilipinas mga ka-K5, ginukot-yukot ito. It ginadamo eh, mga Inchik. Mga idaran na nga nagpakakan niya Pilipinas tapos ginpeke an era birth registration nan hisulod ha PSA. Sigurado gun ini nga may kuntsabahan nga natabo. Salit dirit orosahon nga damo-damuan din hit mga Inchik nga mga spy hiton China nga nagpakatrabaho na din ha Pilipinas. It iba nga ni may daan na mga posisyon. It iba mga negosyante. Salit ng pakaturok na ini nga mga Chino din ha Pilipinas kahit iragin kakaptan nga mga dokumento tikang ha PSA nagpapakita nga tinuod hira nga Pilipino ipinaagihan delayed ha late birth registration. Tapos masereng kita nga waray anomalya an adi nga mga administrasyon ambot. Deda ito pag kinasulod hin ginadamo i thousands of illegal Chinese nationals nga nagpakakuha ito. Deda ito nag-agi nga administrasyon. Tapos waray pag jet ski, ha? Waray tumanan saad. Nala nakadamo nala nagkabubudol. Including me. Pero at least naka-realize armang gada kung giniinuwat ako. Alas 5:26 naton oras mga ka-K5. Kani kita itong pagpadigon han aton resistensya Mighty C, the alkaline vitamin C. Ah, garantisado nga nagpapadigon han aton resistensya. Samtang parlyoten aton pagpamasahi epektibo an banyos nga DTX liniment oil para mahuyayag makakakuha han magulol hayo kalulutan ngan panlawas gamit han banyos nga DTX liniment oil. An Mighty C, sugad man ang DTX Liniment Oil in mapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Adi man, nagret na didihim Manoy Cares. Kumusta Manoy Cares, Billy? Baka na damon imo gala Manoy Cares didan kasal. Di gadla pakul, ha? Di gadla pakul kung nagala him Manoy Cares. Good morning, Manoy Cares in Siltagab na pa-shoutout. Nag-iisang nanay, haniya tulong ang mga kabataan. Mama Bimbim Villalon Tagab. Happy Mother's Day, Mama Bimbim Villalon Tagab. Tikang han, 3 kids, ngan kan Manoy Cares. Adi man hikabat sa Donald Roth nagkikinita. Haing kahadto, kabats do na drought at to kabahad to ha Sweden or ha nangangalimot na ako hadto. Basta Happy Mother's Day ngan sugad man maupay nga takna ngan God bless sa imo kabats Donald Roth. Ani pa ni bang mga greetings? Mapagreet ngadto kan siyet padagdag gadi ngan ami Batika Amaskwal habasay summer. Happy birthday ha iyo nga duha. Ngan happy Sunday to all. Ikang kan KK5 Edwin Abia. Oras naton 5:27 na. Good morning Sir Kevin. No money bigay, no collection ng basura ha. Amit natatabuha iyo KK5 Siegfried kun waray padanlog nga kuan kwarta diri ko kolekta ng iyo basura gidaw ito. Sering liwat ni Rochelle, asya na Sir Kevin, nabudol gihap ako hantong last administration. Salit waray na ako magpabudol han 2022 election. Tama, tama. Makausagad let pagpapauwat, di rin na napadubli. Samtang, adi pa Anasita Dakanay Hernandez. Good morning Sir Kevin. Adi kami ha utap. Magpapatron na din ni ha utap di dahiton Friday. Adi Ma'am Liza Gabriel Lima. Mapa-shoutout kami di ha Barangay Bagakay o Barangay Bagakay Daram Samar. Nagkakapinahira dito. Happy Sunday. Haiyo dida. Tristan Wyatt Gulay. Good morning gihapon. Hiroda Tulibas. Good morning. Nagmatana hi Roda. Pati hi Iming nga adaha kansadong. Pati sapit nga balay. Inay Naring. Pati hi Tay Iyam. Familia Tulibas. Okay. Pati gihapon na ni anak, hi, ano ini? Hi Amy Rose, hi Amy Rose, ngan hi Kim Vic, hi Elisa, nga aadaha Manila. Okay, nagmata na gihapon, hi Nay Prising, nga aadaha Barrio, Tikangkan, Roda Tulibas. Pagbalik mga K5, hanaton mga balita. Nakagpiyansa na hi Franco Mabanta. Samtang, ano good ini, may daba warrant of arrest kan Bato de la Rosa? Pera na ba kamilyon ang nagparehistro han BSK elections? Han report ni kay Paybay mi Grabador. Kung nakaandam lang ito niya police report, lero niya. Usa nga ahente han Bureau of Immigration na dakop, ginkikilan in usa nga foreigner. Jesus! 5:29, magpapatalas na sana kita, mga ka-K5. K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro ka mo Han Klinika, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4:30 dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
5: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Towex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: Ditribio, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
7: Para sa malinis na dugo,
8: DGX 500.
7: Para sa malusog na tayo,
8: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
7: DGX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw. Mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat, laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
13: DTX Beauty Soul.
14: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soul.
9: Pabalit sa mga butika.
12: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina epektibo pa. Eye Care Go. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinilakas na bellberry, berry extract. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, tearism, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka na. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
9: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
12: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahit! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
19: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga, hatid ay sigla. Balitang K5 sa...
0: Nabalik kita natong programa Balitang K5 sa umaga oras, alas 5:35 na. Ani pa yung kadugangan ng aton mga pa-shoutout. Good morning, Kuya! Mapag-greet ako ng adyot akong nanay, Habarangay Veloso, in Happy Mother's Day, kan Nanay Tasing Galangge. Ngan hiton akong bugto, nga Hijema Dacuno. Ini nga pa greetings in tikang o tikang kan Grace Galangge. Adi pa pahabol, mapa shoutout liwat, Happy Mother's Day ngan birthday, adungan Happy Mother's Day ngan birthday ni Cousin Karen Tumenyoko. Aw oh, ngayon, birthday pa yan ni Karen, ha? Happy birthday and happy Mother's Day nga da kan Karen Tumenyoko. Tikang kan atod, Manoy Cares. Kagawad Ray Canyeso, mapa-shoutout sa Barangay 88 ang mga Mulupyo Tanod, Konseho LPG Staff Han Tali, Sai Beach. KK5 Lon Loigo, good morning KK5 Kevin, happy Mother's Day, Mami, Mama, Nanay, Inay, labi na ako na asawa, Charina Go.
19: Servisyong totoo, balitang sigurado.
0: Happy birthday liwat na akong patod ngan amon membrohan Bats 87. Happy, happy birthday nga da kan Liza Ampong Rivera. Nga da kan atod Liza Ampong Rivera. Happy, happy birthday. Adi pa, tikang kan Levin Yao Yams. Happy Mother's Day hitong tanan nga mga nanay, labi na kan Mama Marites Cagara. Sige, mga K5, padayong kita hanaton mga balita. Ready na ka K5 Jaime? Sige, nga di kita itong mga report ni ka K5 Jaime Gravador.
9: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jaime, good morning ni K5 mo.
20: Ka K5 Kevin, arestado itong sa kalalaki hanig report siya ito niya bukto. Hanta Hatakloban City Police Station na Police Station 1. Tungod itong iya panarhog dito itong alasays itong aga ha, Barangay 62-1 sa Hatakloban. Ginkilala itong suspect kan alias Maka samtang ito nagreklamo naman ininging kilala kan alias Mel Parihura 36 anyos nga residente ito na sabi nga lugar. Subay itong biktima, iya ginaaligar nga ginhulga iyan ay bukto kundi gintutukan o gintutukan iyan pusila nga ginyaknan pa nga pagpapatayon hiya. Hapag-respondi naman itong kapulisan, voluntaryo na lang voluntaryo nga umupo itong suspect ha mga pulis pero waray na ma-recover itong pusila yung damit ha insidente. Gindara itong suspect at Tacloban City Police Station 1 para itong kaangayan nga disposisyon. Kadugangan pa naman natin yung police blatter report, patay. Ito no sa nga senior citizen na hanpagbunong liwatiya. Han iya nakaaway nga lalaki tungkol itong gimbuhian niya Karabawa. Hasitsyo magbangon 2, Barangay Tinag-an, Albuera-Lite. Di na ito naglabay nga adlaw, alas 6:20 itong aga. Ginkilala itong 64 anyos nga biktima, nga alias Arna. Samtang suspect naman in usang 29 anyos, naging kilala naman kan alias Rana. Usang concerned citizen ito nag-report yun ng insidente, han Albuera Municipal Police Station ngang dahil nararumisponde o po itong special weapons and tactics akong SWAT teams. Subay itong informasyon, pumakalto itong biktima habala itong suspect, gila itong alas 3 itong maagahon, ngang ginakusaran niya ini nga hiya ang nagpabuhi o nagpabuhi itong usang Karabaw, pero wala hiya pansinahan suspect kasta nga bumaya nila ini. Pero dito na alas 5 itong maagahon, ang suspect naman in sinugod, Haira Balay, han biktima nga nagkaada rin mapaso nga konfrontasyon. Nagsuntukay pa itong duha pero han na makuha na unta or makuha na unta itong bato itong biktima, gingawas na itong suspect ang pisaw nga ginpan mumutok itong biktima, hadugan hini, rason ng dagmit nga pagkamataya. Apag yan na nakapaslak na ito na karsel ang suspect para itong kaangayan nga disposisyon. Ngang katapusan natin yung police blatter reports, ginsakob itong kawatan na maabot kantidad nga 42,400 pesos ang balay ito sa nga Canadian National ay ngahi alias Mio as ito bubunaw barangay sa loob Leyte-Leyte alas 10 itong gabi dito naglabay ng adlaw. Basar itong initial ng investigasyon itong Leyte Municipal Police Station ngang sumat itong caretaker itong maong balay ngahi alias Jerry 42 anyos alas 5:30 itong aga ang magpaparong na or magpaparong na untaya insuga nga iya makita nga abrian na sliding window ngan tanggal na itong salamin hini dayon nga nakadto or nagkadtoy Jerry Balay itong nagabugto nga babae han biktima nga amo itong nag-alerto itong kapulisan naman hapag tano itong mga otoridad itong mao nga lugar sumakop suspektan tuba ang mga doorknob hasakob itong Balay ang mga power ang mga gamit amo itong laptop na nagkakantira itong 27,000 pesos o sa kasako itong humaya mga grocery items mga kapuryente ng duha nga speaker. Padayon naman ito ng investigasyon itong late MPS Ako, relasyon ni Tunsoko, team Hanbiliran, agad makilalaan ngan marakupa, ana, responsable, han, krimena. Kaya K5, Kevin, amaton atong kadugangan ng mga balita, pare ng aga, durot naman natin itong DTX 500, ano ko sa napangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Ako naman, K5, I'm Gabador, parang kampanya, balita, serbisyo publiko ng kaliawan, ang sudad ng daklobang yung nabugod sa sinarangan ng Visayas, K5 News FM.
9: News FM Police Report.
0: Oras alas 5:41 mga ka-K5, yun bateran police report ikang kan ka-K5 Jaime Grabador. Alapadayon kita na aton informasyon mga ka-K5. Maharamba ka mo nga siyam na lakaadlaw nga matatapos na ang panrehestro han mga botante. Nga subay itong gibabagohi nga report ikang ha Commission on Elections. May ada na 4.49 million katawo ang bag-o nga nagparehistro. Didahin ni nga 4.49 million, 2.3 amoy kababayenan. Ha, mga rehiyon ang ginadamoy nga nagparehistro dito ha Calabar Zone. Calamba, Laguna, Batangas, Romblon, ngan Quezon. May ada nagparehistro dito nga 717,000. Central Luzon, 505,000. Ngan Metro Manila, 468,000. Ha, Cordillera Autonomous Region, habubula, 61,000. Samtang ha Caraga Region, may ada 139,000. Ambot din ha Region 8, kumpira itong mga bag-o nga nanrehestro. Aton la otro nga igpapahinom do mga ka-K5 nga tubtob na lain hiton sunod nga Lunes, ha? Tubtob na lain hiton sunod nga Lunes, May 18. Iton panrehestro han mga botante. Yan na kay Sunday waray ito hira. So pare ton waray pa makaparehestro han ti arabot nga barangay ang sangguni ang kabataan elections. Bisan kung may ada mga gios nga diri ini idayon, bisan kung may ada mga proposal, sering hiton COMELEC nakatakda ini habalaod, may budget, ngan ira ini idadayon unless may kamanduan nga diri ini igpadayon yana nga November. So aton kinaaghat, itong kwalipikado na nga mga botante ha sangguni ang kabataan sugad man ha opisyal itong mga barangay nga pinili ay pagparehistro na kamo kay walo na lang ayan kaadlaw tubtob na la ini nga dahiton May 18. Samtang iba pa nga balita diliwatin matuyaw-tuyaw nga empleyado itong Bureau of Immigration. Asos, gintanggal laan ay hapwesto nga naipaslak hakarsel. Ini nga ahente han Bureau of Immigration dito ha Mandawi City. Kay iyaliwat gin i-extort, gin kikikilan, gin dedilihensyahan in usang foreigner. Gin kumpirmar mismo ini han Bureau of Immigration hadton May 6, hadton Mayo 5, ginhimo an entrapment operation han 61 years old nga ahente han Bureau of Immigration nga nadakop pa usang restaurant dito ha AS Fortuna Avenue ha Mandawi City. Ginhimo an entrapment operation ha reklamo nga iginpadangat hin 43 anyos nga Koreano. Didahan reklamo nga ining ahentehan Bureau of Immigration in nagiinaro hin protection money tikang hini nga Koreano dito ha Cebu. So ang ginhimo, nagsarabot ang kapulisan ngan han Koreano, sige, hihimuan ta inihin paagi. Agoy, kay pagduholhan kwarta, pagkarawat han BI agent ay ginposasan dayon niya ang kapulisan. Salit ang Bureau of Immigration Commissioner nga si Joel Anthony Villado in gintanggal ani ha posisyon ini nga nadakpan nga ahente nga ginaandam na iton mga kaangayan nga kaso kontra iya. Sa Ringpahan Bureau of Immigration, dere kami makonsenter kung may ada mga personales sa Immigration Bureau nga nagbubuhat hin mga tinuyaw. Kumusta mga ka-K5? Ito na yung pamahaw? Nagaandam na tibahit pamahawon, labi nitong timprano nga masingba. Ayon ba't patron niya ng adlaw, Mayo Jis. O inahina ito ang timprano nga magbibiyahing at ang mga beach. O ang magdidinomingo yan ay kamo pag inura-ura kay bangin naman hubyaon kamo pag sulod buwas. O otro huntaano ito ang pagbanabana, yan ang Martes nga adlaw. Bangin umabot hin 9, ha? Bangin umabot hin 9 pesos itong rollback itong diesel. Ngan itong gasolina, posible 3.5 pesos itong aumento han gasolina. Mga ka-K5, salit, ikaw mo na lait pagbanabana kung san o kamo magpapadiesel, san o kamo magpapagasolina kay dagdag bawas ini. Oras na ito, mga ka-K5, alas 5.48. Ba, mga ka-K5? Madadayon ba itong Mayweather Pacquiao Part 2? Nahiugsod man, nahiugsod, mga ka-K5, na postponed. Neron yan, itong detalye ito, mga ka-K5. Samtang may adaliwat kitit ato notisya, balitang DTX 500 Morning Newscast. Osa nga bata nga 12 anyos naglinangoy hin 12 oras para la masalbar ang iya kag anak tikang han nalunod nga ira baluto. Atut aton balitang wow nero niyan mga ka-K5. May dalawat kita update nero niyan mga ka-K5 ba? Kita ala niyo, di rin maiha, ito ang aton update. Sige nga di anay kitahin iba nga mga balita. Okay, nga nagkamamatay man ini ano ba eh. Dito ini habuhol. Duha katawo ang kumpirmado nga nagkamamatay samtang usapaan nawawara. Kay nagdumara inihirahin treasure hunting. Ito nga ni nga nagpipinan milingin mga karikuhan dit ilarom hituntuna. Natabo ini habong tuhan dagohoy buhol hanya na nga weekend. An mga nagkamamatay ging kilala kanda Marcelo August 57 anyos, Raimundo Balmoria 35 anyos. Inwaray na makaginhawa samtang ni rakaupod nga hi Gaudioso Añasco 54 anyos inwaray pa kabibil ngi tubtub kagabi. Ano natabo ito ka K5 Kevin? Ini nga biktima e nagbinuho, nag-inukad, didahan tuna. Hasulod hin usa nga lungib. Ha? Dito hin usa nga lungib, nag-ukad inirhin tuna nga nagkasulod. Habarangay poblasyon, hadagohoy buhol. Kay may ada kuno karikuhan, dito hito nga lungib. Agoy kay waray na magpakaginhawa. Dito han Sabado, nakuha ang duha nga patay nga lawas. Hininga duha nga nagkamamatay samtang an usa in waray pa kabibilngi. Gin suspender laanay kagabi an search and rescue operation kay delikado para han rescue team iton kabutangan. Sering paman hiton mga naghatagin impormasyon usa na kabulan ininga pag-inukad hininga tulo katawo. Ang rescue team in nakatarahin usa nga generator, ladder, jackhammer, extension cable, headlights ngan gasolina, didan haligotay nga buho, didahan lungib. Nagsiring ang kapulisan nga pipira-pira laan maaram hining aktibidad hininga tulo katawo. Pero naglilinugaring ini nga tulo katawo kay siguro para hirala iton makakuha kun may ada good man karikuhan. Pastilan in town kakuri hini nga kaki-five nga era, ano ini? Nga natabo ha era. Uhoy, kamit makurit, sugad hini nga mga aktibidad. Salit ayaw gud kita padadarala dayon kun may ada, sugad hini. Oh, para yung otron tala, para nagpipinakiana kan Bagyo Kaloy, mga ka-K5 ba adi ha? Waray gin-isa ha, waray gin-iisa nga bisan ano nga signal, habisan diin nga parte ton Pilipinas. Waray wind signal.

0: Inihikaloy in Dere, Dere maglalandfall. Habisan din nga parte ton Pilipinas. Ngan, inbabanabana nga buwas Lunes magtitikaluya ini hibagyo kaloy. Kun may ada man naton maeksperyensyahan nga pag-uran-uran, pagdarodalugdog yan ang adlaw, dire ito epekto ni Bagyo Kaloy, epekto la ito Han Easterlies. Amo at latest naton mga ka-K5 iton aton panahon. Salit ayaw kamo pag kinakabarakakan na Bagyo Kaloy, lugod paghirot lugod kita yan na labi nito magpapa beach kay Mother's Day. O ayaw naman kamo pagin careless, bantay niyo itong mga membro at pamilya, members ito niyo grupo kay bangin pumarayaw, mawara haton ang pagiging cautious, ang pagiging mahiniruton nga magkamayada lugodhin mga rimalaso imbis nga magsasaurog kitin mga birthday, Mother's Day ngan iba pa nga mga okasyon. Yan iton aton mga balita mga ka-K5, bantay niyo iton aton update. Mahitongod hining ginko kuno-kuno nga aristohon na daw hi Bato de la Rosa. By the way mga ka-K5, didahan NBA playoffs ano? Nakadaog ang Cleveland Cavaliers. Yan na pagod lakaw human mga ka-K5. 116-109 kontrahan Detroit Pistons. But sidngon, waray na kasiro itong Cleveland, 2-1. Itong Cavaliers, 2. Ay, sorry, itong Detroit Pistons, 2. Samtang itong Cavaliers, 1. 2-1 itong era score. Samtang mga ka-K5, niyan nga alas 8:30, yan ang aga, magkakaatbang ha Game 3. An Oklahoma City Thunder nganhan Los Angeles Lakers. 2-0 iton kartada paborhan Oklahoma. Good morning sir, adin pahabol, belated happy birthday ngadto kan Angeline Basas. Happy happy birthday, belated lang nga greetings ngada kan Angeline Basas.
1: Gising na bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga, hatid ay sigla, balitang K5.
0: Bueno, kulang na kitang oras, adhan laanay naton ang aton tilon, ang aton Sunday edition, balitang K5 sa umaga. Higin ka, orusan naton ang technical side, ka K5 Robert Garciano. Ako naman, ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: News FM, Tacloban City 103.1.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Aha. Nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
9: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
8: Oy.
9: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
8: Wow.
9: Muagi ni siya sa imuhang blood brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang Ditribayo Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic

0: drugs nindot jud ang D3bio. Dapat jud ang D3bio ug ang serotonin.
1: Oh,
0: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3bio, pero ang plain D3 wala sir GP.
1: Wala,
0: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
1: Wow.
0: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imong serotonin.
1: Oh.
0: Aron malikayan ang anxiety,
1: depression,
0: mga depression kung gagamit ka og D3bio. Kabantay ka ng mga bata sir GP nga kung imong tutukan mura og magulanon problemado paimna na og D3bio.
1: Nindot ang D3bio Dr. Mil kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas aduna pud kinay mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo dok. I-research pagod ninyo.
0: Sa D3bio ang vitamin D3 ginpakapin ranas BCO.
1: Correct.
0: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan sir GP, buntag ug hapon ka mag D3bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, o guban pa, mauna yung mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3bio!
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bacteria.
2: D3bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga buti. D3bio!
1: Paborito jud nako ang D3bio over plain D3. Nga naman, Dr. Ramil?
0: Hmm?
1: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3bio is basically priceless.
0: Correct.
1: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
0: Ina, kanindot ang D3bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
1: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
0: uban,
1: army.
0: Ang uban nga term na Sir JP, your second immune system.
1: Correct. Nga naa sa D3bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
0: Maunay nakalindot anak Sir JP. Para nako, maayo jud ang D3bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3bio ka.
1: Kana, kung nag-D3bio ka ha?
0: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3bio.
1: Correct!
0: Nakay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
1: na,
0: pwede jud kayo butangan og D3bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3bio sa inyong mga food supplement.
1: Gusto. So mag D3bio na ha. Wa na tay igong oras Dok Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: D3bio.
4: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Roja City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 6:02.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Mga ka-K5, adin ang mga magpasog ang mga rutisya nga niya na haaton mga laray uluhan. Aton sumat lokal, Provinsyahan Samar, magkakamayadahin proyekto pagpauropay han water supply. Ang mga lugar han probinsya. Samtang usang lalaki, binuno gamitin ice pick. Samtang aton balita nasyonal, mga abogado ni Ane Presidente Rodrigo Duterte ha ICC in matras. Samtang ang ICC igin diwara nga may ada na nira igin pagawas nga warrant of arrest kontra kan Anay Presidente Rodrigo Duterte. Samtang haato naman balita international, WHO nagpahimatngon nga posible magkaadahin limitado nga outbreak han hanta virus. Haato naman sumat negosyo, 1.5 million ka metriko tonelada nga bugas nakatalaan igpadara ha Vietnam ngan ha Pilipinas tubtubiton Abril 2027. Haato naman balitang wow, usang 12 anyos nga babayihay naglinangoy hin 12 oras base masalbar an iya kag anak tikang han nalunod nga ira baluto. Hato naman balita entertainment, paadaw nadidiskaril iton nakatalaan nga kasal ni Bea Alonso tungod hin kontrobersyal nga prenuptial agreement. Samtang hato naman balita paugna ta kusog laban ni Manny Pacquiao ngan Floyd Mayweather Jr. Nahiogsod naliwat. Oras mga ka K5, balasay 5. Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, ini ang DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw, Mayo 10, 2026. Ako'y ka K5 Kevin Siusana. Live ni mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1. Mababatian ngan makikitaan gihapon kami din man nga partehan kalibutan. Ipinagyan amon YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ngan yan na haton mga balita.
2: Balitang lokal.
5: Unahon ta ang notisya, tikang ha probinsya han Samar. Ang gobyerno probinsyal han Samar amoy nagtikang nahanira pangandaman para magmaropay ang serbisyo han tubig ha Bugos nga probinsya. Ini in base magkamayad hin talwas ngan katatapuran nga mairinom nga tubig. Ansyahan nga hugna amoy tatagan hin prioridad ang mga munisipalidad din ansyahan nga distrito han probinsya kundiin ini nga mga barangay amo in na dependila han mga atabay sugad man mga burabod han era communal water system. Igin pahayag ni Governor Shari Antan nga nakikita hiya han local chief executive ngan mga opisyales han Balibago Water Work System Incorporated hadton una nga semana ngan era ginhisgutan ang pag-implementar hinhaluag nga inisyatibo kundiin ang mga provincial officials inagsiring nga ini in long term nga kabatunan base kaibitaran na ang pagkulang in supply hin tubig hangatanan nga mga bungto hasamar. Kaila Romhan igin proponer nga rollout ang siyahan nga phase amin magfo-focus ang mga munisipalidad hansamar First District upod na ang Calbayog City sugad man ang mga bungto han Santa Margarita, Gandara, San Jorge, Matuginaw, Tagapulan, Santo Niño, Almagro, Ngantarangnan. Kasagaran hini nga mga lugar inadipindila han mga burabod, rainwater collection, sugan man atabay, salog, ngan mga jetmatic pump. Salit nagkakamayaden pagkulang in supply in tubig kun nagmamamara labi na kon dry season nga nagkakamayadahin kontaminasyon anira water supply kun mayada mga pagbabaha ngan magkusog ang mga uran. Sumala ang provincial government ng Samar ginplaplanuhan nira ang water infrastructure project nga magkakamayadahin centralized ngan sustainable nga water distribution network nga makakadeliver ngadto hini nga mga komunidad. Ang ira kaparte mga ka-K5 o ka-partner hini amo ang Balibago Waterwork Systems Incorporated o sa nga major private water utility firm habugos nga nasod kundiin igin ka-partner na gihapon ini hin ibang LGU hapagpaupay han ira sistema pag-supply han tubig. Samtang hay baba nga balita. Samaran an usa nga lalaki han bunon hiya gamit hin ice pick hin usa nga paragumang ay aging kaaway diden Bulangan ha Sitio Anas barangay Agpangi na Balbiliran hadton Biyernes ginkilala an 58 anyos nga biktima kan alias Nel residente an Almeria Biliran samtang 38 anyos naman suspetsado nga residente han Naval subahan impormasyon ginkompronta han biktima an suspect tungod han ginaaligar hini nga game fixing o paglisbot didan bulang ngan didto nahira nagkasagbangay hante pauli na an biktima sakay han yang motorsiklo tigda na laya sinuntok han suspect ngan ginbunobuno pa dayo naman gindara habiliran provincial hospital ang biktima para pagtambalon samtang voluntaryo naman nga sumurrender ang gintatahapan han Naval Municipal Police Station. Hay baba nga balita narikopo ang pira ka pakete hin smuggled nga mga sigarilyo nga ginkakaptan hin usa nga babaye ha barangay 6 Giwan Eastern Samar alas 11:20 aga Mayo 9 ginkilala ang 27 anyos nga suspect nga alias Marie inasawaan nga residente ha nasabi nga lugar. Nakuha tikahan gintatahapan ang duha nga master cases nga may sulod nga 970 kapakete hin Canon back menthol nga smuggled nga sigarilyo kundi nagkakantidan ini hin 97,000 pesos. Nakuha gihapon ang 34 kabugos hin 1,000 peso nga papel ngan 1,000 nga ginggamit han bypass operation ng mga otoridad ngan duha nga cellphones. Ginkakaptan na yun mga otoridad ang suspetsado o ang nakumpiskar ng mga produkto. Alas 6:10 sa naton oras, na din naman kita itong tiarabot ng kapatronan din niya Tacloban City. Unom ng mga aktibidades ang gindesisyonan ng iglakip halistahan ang mga pagbubuhaton ng aktibidad. Yan ang Sangyaw Festival 2026. Sumalahan Tacloban City Tourism Operations Office iragin desisyonan habulig inihan koordinasyon han gobyerno lokal han syudad para na saming opisina makuri ini nga desisyon tungod kay may mga aktibidad han kompetisyon nga ginkanselar na samtang mahugot naman an ira paghimo ang desisyon labi na habot nga hang krisis nga igin konsiderar gihapon nira an katalwasan ngan kaupayan han komunidad lakip han mga aktibidad ngan kompetisyon nga paghihimuon han Sangyaw Festival amuan pre-Balyuan Activities, Balyuan Rides, Sangyaw Dream Run, Sangyaw Parade of Lights, Festival Dance Competition, Miss Tacloban 2026, ngan Sangyaw Music Festival. Oras mga ka-K5, alas 6:12 na. Hay ba pa nga balita ay ginlunsar han syudad ng Tacloban ang Taekwondo Summer Clinic May panuyuan nga mabuligan ang kabataan ngan mga teenagers nga kalikyaan ang paggamit hin mga gadgets ngan kawaray aktibidad halawas. Sumalakan Mark Fontanosa, head coach ngan founder han Spartans Taekwondo Team, ang nasabing ang programa in nakasentro hapagpakurkusog han kabataan pinaagyan pagdevelop han ir abilidad han martial arts. Gintagan hin doon ni Fontanosa nga dako ang mahibubulig. Han nasabi nga programa ha mga estudyante ipinaagyan paghatag hintalwas nga suportado nga ira pag-iinsayuhan na katalaan nga magtitikang ang training Mayo 15, Tubtub Hunyo 6. Ha Primark Center Kaibaan Tacloban City ha pagkayana padayon ang pagkarawat hin mga enrollee para nasabi nga training. Ang Spartans Taekwondo Team in kilaladong organisasyon tungod han ira mga naglabay nga mga pagdinaog hasulod hin pira ka tuig nakasikmit inihirahin mga medalya ngan pagkilala ha mga magkalain-lain nga kompetisyon sugad han iskwaa ibra palarong pambansa ngan World Championships nga ginbuhat didto ha China. Ang aton mga lokal nga balita ay ginpadangat ha aton han DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagihan DTX Coffee Mix.
2: Balitang National!
5: Balitang National! Abrihantaan mga sumat national. Nag-arohin permiso ang duha mga abogado ni Anay Presidente Rodrigo Duterte para han kasuhini nga crimes against humanity nga tugutan haira nga bumul-ew como Legal Defense Counsel hindi Duterte ha ICC. Una na nga gintugutan han ICC ang hangyo ni Don Jacobs samtang ginuhulat pa ni Kaufman ang pagtugot haiya han ICC ha pagbaya como lead counsel. Samtang magkakaada naman hin pagbag-o ha legal defense team ni Duterte para ira pag-atubang ha korte. Kundiin din han surat ni Kaufman, sigurado hiya nga may kapas lagi hapon ang maliwan ha ira pero gintanggalaan nga ran han maliwan ngan waray paigpakilala. Igindugang pa ni Kaufman na sumatan na niya ang masaliwan haiya kasumpayhan kaso ni Duterte nga nagpatapod naman ini nga andam na hiya tumambong ha status conference diriton Mayo 27. Diriton nga adlaw ang pagmarkahan formal nga pagtikanghan trial o pagbista kontra kan Duterte. Ay ba naman nga balita, igindiwara ang Maida na iginpalusad nga warrant of arrest an International Criminal Court kontra kan Senador Bato de la Rosa. Ang pagklarohan ICC in kasumpay hinihinigin pagawas katapos la magsarang ha online ang mga hurub-hurub nga may ada na ICC warrant of arrest kontra han Senador. Umabot ang maong espekulasyon kan DILG Secretary John Beck Rimulya kundi in bisan hiya inwaray pa nakarawat ng report o kopya han ginaaligar nga warrant of arrest. Pero nagsiring gihapon ni Rimulya nga nagaandam lagi hapon ang PNP hinjis mil ng individual como task force nga Dragnet operation kung may ada na opisyal nga igpapalusad nga warrant of arrest kontra kan De La Rosa. Iya pa igindugang nga adtugod la ini ha Davao Region naglilinook nga Senador manonomduman nga didapahan November 2025 nagtikang hi De La Rosa nga mag-absent sa Senado kahuman lang magsiring hi Ombudsman Boying Rimulya nga may ada na igin palusad nga warrant of arrest ang ICC kontra han Senador. Dida naman han Pebrero yan ang atuig ginngaranan hi De La Rosa han ICC como co-perpetrator ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ha mga akusasyon dito ha International Criminal Court. Samtang ha iba pa nga balita nasyonal mga kakayfay, si social media personality Franco Mabanta nga naniya kaupdanan nga upat pa nga iba amuin ginpagawas na ha NBI Detention Facility. Kataliwan lang ang Pasig Regional Trial Court Branch 167 nag-issue kakulup ng adlaw in release order. Inin kataliwan lang nga igrekomendar ang 120,000 nga piyansa ha kada usaha ira ha koneksyon han robbery extortion nga kaso Ini nga mga akusado yung gin-aresto hausang entrapment operation hantun Mayo 5, kataliwan la han mga aligasyon nga himabanta o ganiya grupo. Amo inag-troyba hin pangikil hin 300 million pesos tikang kananay House Speaker Martin Romualdez. Kabalyo handiri pagpagawasan video nga magdadabi han House Speaker ngadtuhan flood control scandal. Hi Attorney Rodriguez, ang abogado han mga akusado yung nagdagdigon nga hiram mabanta amoin inosente han robbery extortion charges nga ginsampa haira. Waray krimen nga natabo, waray extortion, sumala kan abogado Rodriguez nga hiyain malinaumon nga mawawarayan sala ang iyang mga kliyente. Ang kampo ni mabanta inatapod gihapon nga ang korte amon magdi-dismiss ang kaso kontra Haira. Oras, alas 6:17 na mga kakay-5 naton mga balita nasyonal. Igin padangat haton han DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Garantisado nga makakabulig pagpahabubo, pagkontrol han high blood pressure ngan diabetes and DTX 500.
2: Balita International. International.
5: Sumatalangyaw nga labnasan, nagpahimatngon, nag-warning ang World Health Organization ha publiko nga posible magkaadahin limitado nga outbreak hinhanta virus katapos lamay magkumpirmar nga kaso hini hausa nga cruise ship. Sumalakan WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, may ada na 5 nga kumpirmado nga kaso hinhanta virus ngan 3 nga mga ginsususpitsaran nga kaso hini, lakip na dinhi ang 3 nga namatay tungod hini nga kagaw. Igindugang paniya, posible pa madugangan ang kaso ang mga tao na magpupositibo hini nga sakit tungod kay maabot haunom kasimana ang incubation period han virus halawas ang tao. Pero nagsiring naman ang Emergency Alert and Response Director han WHO nga hi Abdi Rahman Mahamud, posible limitado ang outbreak kung magburubligan nga tanan nga maipatuman ngan masunod ang public health measures. Samtang may paglaom naman ni US President Donald Trump nga makukontrol han mga otoridad ngan eksperto ang pagsarang hini nga kagaw. Ay ba pa nga balita, otro nga ginatake han puwersa ng Amerika ang Iran hadton Biyernes nga ang ginpabuthan han usa nga US fighter jet ang duha nga tanker han Iran. Ginbuhat ini habut nga han ginpapatuman nga ceasefire kun diin ginpapaluya lugod hini an higayon nga magkamayada hin tinuod ngan pinal nga pistox an Iran ug han Estados Unidos. Ginakusaran han mga opisyalis an Iran an Amerika nga gintalapas hini an ceasefire tungod han nasabi nga insidente. Sumala naman han US Central Command usa nga FA-18 Super Hornet jet fighter ani ra gingamit ha pagpabuto han duha nga barko han Iran ha Gulf of Oman, kun diin ani ra rason in pagbalabag hini nga mga barko nga makalakat ti pagkadto ha Iran. Samtang nagtitikaluya gihapon ang ceasefire nga ginpapatuman habot nga han Lebanon ngan Israel tungod kay bumulos ang Hezbollah ha nagpapadayon nga pag-atake han Israel ha Beirut kana South Lebanon kun diin 11 nga mga individual ang namatay ha dinag-agi nga adlaw. Anaton sumat halangyaw igin padangat haton han DTX Liniment Oil para han iyo mahuyayag nga pagpamasahi gamit han DTX Liniment Oil.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
5: Na siguro na ang Pilipinas nga magkamayadhin kasabutan upod ang Vietnam kumarawat hin 1.5 milyones katoneladahin bugas dubdub Abril sunod nga tuig. Panuyo hini nga agreement han mga leader han duha nga nasod nga masigurado ang supply ngan kooperasyon han food security habot nga ang Pilipinas ngan Vietnam. Nahimo ini nga trade agreement ni Presidente Marcos Jr. ngan Vietnamese Prime Minister Lee Minh-Hung durante han 48th Association of Southeast Asian Nations Summit at Cebu. Sumala kan DA Secretary Francisco Laurel Jr. Importante nga magkamayaden sigurado ngan sadang nga supply hinbugas ang Pilipinas labi na yana nga nagpapadayon ang krisis sa Middle East sugad man ang maraot nga epekto han El Nino ha sektor han agrikultura. Samtang ang masunod nga balita, ipapadangat haton han extend food supplement for men. Keri ka la makakausa ka round, pwede ka tubtubhin limang round ipinaagihan extend food supplement for men.
2: Balita! Wow!
5: Kadikitan aton na iba nga balita, naging bayani in usa nga 12 anyos nga babayihay, ha naging pakita hini nga talagsaon la nga determinasyon. Kay naglinangoy hin sobra 12 oras sa kadagatan. Ba sila mahingad tohan kabaybayunan ngan makaarohin bulig ba si talwason ang mga membro han iya pamilya nga sakay han nalunod nga baloto didto hakulasi Antique Kakulok. Didahan report han Provincial Disaster Reduction and Management Office ginkilala ang kamapintas san bata ang Hesheri Ann Mateo. Nahitabo ini nga insidente han Sabaduhan aga samtang hin Mateo o kaniya bugos nga pamilya ngan may ada pa iba insakay hin motorized bangka nga tikang habarangay poblasyon Kulasi tipabalik na Habatbatan Island. Ada kay ginbayo hin makusog nga hangin ngan dagko nga balod an irasarakyan pandagat ngan nalunod ini. Hanak at tuhirahabot ng kalalaudan. Nagdesisyon ini nga 12 anyos nga bata nga maglinangoy. Tipakad tuhan kabaybayunan han Batbatan Island. Ha? Sobrahin na pulo ka oras. Base, makaarohin bulig han ira mga opisyal. Maupay nala kaini nga batanon nga babayihay inhiara ha kadagatan kay pirmi upod-upod hani amayhin panagat. Nagresponde naman ang rescue team upod ang lokal nga mga mangirisda ngan ira nasalbar ang mga membrohan pamilya hini nga batanon. Upod gihapon ang iba nga sakay han baluto. Ini nga bata in gingkilala yana nga bayani didto han ira lugar. Oras mga kakay-5, balasais, 24 na.
2: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
5: Baadaw mga kakay-5, ano ini nga natatabo kan Bea Alonso ngan Vincent ko? Sugad-sugad nga nadidiskarel ang ira plano nga pagpakasal? Kay ginpapapirma daw, hibeya hinkadugangan nga mga provision ha prenuptial agreement. Okay na kuno ang era prenuptial pero itong kag-anak ni Vincent, sugad-sugad nga na diri kan Bea, salit may kadugangan nga ginpapapirmahan nga mga kondisyon. Upon mga ka-K5 hiton mga kondisyones nga dapat didto hirama okoy, hiton balay, hiton kag-anak ni Vincent, agoy! Takay karoyag ni Bea nga maglulugaring lahira. O sa daw gihapon ang mga kondisyones nga kung mag-aaway hira, kung halimbawa magtampo na, diri maghihitaas itong iraboses, hinkakuri. Tapos sa adi pa mga ka-K5, kung magkakabulag hira, hati arabot nga panahon, kung may ada hira mga anak, diri dadad on daw ni Bea Alonso itong kabataan. Agoy kakuring kondisyones salit yan ang mga ka-K5. Sugad-sugad daw, hinadidiskaril ini nga plano pagpakasal kung magin tinuod ini nga mga isyu.
2: Balita, sports!

0: Kanikita naton, sumat paog na takusog mga ka-K-5. Nahiugsod na postponed itong laban ni Floyd Mayweather Jr. ng Manny Pacquiao. Kari ka baraka mga ka-K-5 kay madada yun gihapon. O sala kasimana. O duha kasimana. At tikang ha, September 9, mahingangad to niya September 21, dito Las Vegas. May adala ni Ragin Ariglar nga venue, salit na hiugsod hinduha kasimana, ang laban ni Pacquiao ngan Floyd Mayweather Jr. Samtang hi Alex Iyala, in delikado itong kabutangan niya na, pero sering niya, maniniguro niya para makasulod. Ha round of 16, itong Italian Open Tennis Championship. Niyan nga gabi, ang 20 anyos nga Pilipina, igkakaatbang han number 2, habugos nga kalibutan, ngan Australian Open Champion Elena Rybakina, han Kazakhstan. Ang magdadaog hiniin makakasulod, ha round of 16, han nasabi nga torneo. Anaton ni sports update, iging padangat haton han Mighty C. Nagpapadigon han resistensya, ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, yung pala nabatean ang katukiban na naton mga notisya ha DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw Domingo, Mayo, Jess, 2026. Ako'y ka-K5 Kevin Susana para ang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyudad ang Tacloban ng bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Tacloban City 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at syempre pa sa ating Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. At sana ay nainom mo na ang inyong Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Sa mga kaibigan po natin na mayroong mga iniindang mga karamdaman, no, huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule para protektado ang buong araw, especially sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Uy, alam nyo ba mga kaibigan, na kapag pabalik-balik ang iyong UTI, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay possible na meron kang diabetes o meron kang unti-unting pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil mga kaibigan, ang mataas na asukal sa ihi ay nagkukontribute sa pagkakaroon ng bakterya at pagdami ng bakterya na isa sa dahilan ng pabalik-balik na UTI. Kaya kung lagi nang nagkakaroon ng UTI, pabalik-balik ang UTI, nako, iwas muna sa mga soft drinks, iwas muna sa mga matatamis, at mag DTX 500 Herbal Capsule. Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa urinary system at nagtataglay din ito ng polypeptide properties na tumutulong tanggalin ang asukal sa dugo, ang asukal sa katawan, ipabalansi at nagpapalakas pa ito ng pankreas DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX 500.
7: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
6: DTX 500, bibili sa mga butika.
8: Health Alert!
5: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C, at kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: Health Alert!
6: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
3: DTX Coffee Mix, nagkape ka na. Nadito ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: iCare Gold. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
3: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
8: Health Alert!
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
0: Oras sa K5 News FM, alas 6.33 na oras, ginpadangot tayuhan DTX 500!
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Aadina ang aton kinada Domingo nga programa nga anhingyap ang kauswagan han sinirangan Visayas Asenso Rehiyon ko.
0: Balibayon nga adlaw han na Domingo hayong atanan mga ka-K5. Welcome hini ngayon kinada Domingo nga programa Asenso Rehiyon ko. Hingyapan kauswagan han sinirangan Visayas ini ang iyo ka-K5 Edward Sanyagan. Welcome, kumusta? Manghinigugmag ko nga mga manmarating habugos nga sinirangan Visayas din na Sudan ng Tacloban. Ito na ito mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na ito ng official Facebook page and YouTube channel. K5 News FM Tacloban Digital! Nagpangaremedyo na ba mga ka-K5? Or baga di pag-remedyo pa lang mo? Or sige na tremedyo! Ano niya ginandam nga remedyohon niya ng adlaw ka-K5? Mga ka-K5, ikaw ka-K5 Edward na ka-remedyo na mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kaniyon naton mga ka-K5, ito naton nakaupod kada Domingo. Ito naton ginihingyap ng pag-asenso. Mayo, Abril, Jes na 2026. Adi ka-K5, Milong, Anadi ka-K5. Good morning ka-K5!
13: Good morning mga ka-K5. Anaton mga soki mamarati ha K5 News FM. Open nga aghaton nga tanan. Ngan siyempre, ugsa naton Diretso na natong programa yan, nakakipay Edward. I-greet anay natin natong mga nanay,
14: ito,
13: mga mami.
14: Ito, yung uyogidong Mother's Day.
13: Mother's Day yan, nakakipay Edward. And of course, oh, natong mga avid fan han K5 News FM, natong mga suki mamarati, ha, Facebook Live, ha, mga radyo ni Rayana, nga namamati mo pa'y nga aga yung atanan.
14: Di pa unan mga baga i-celebrate ito ni mo commander yan ang adlaw.
13: Waray pa kita ka K5 plano.
14: Waray pa plano.
13: Kay bagan diri naman uso ka K5 Edward.
14: Balita. Ano, baga humarok ka man lakan yan aga. Baga bis na pagsiring nga. Be, and then happy Mother's Day. Baga humarok ka.
13: Waray pa ka K5 Edward.
14: Lupig ko ikaw ngayon. Balita, happy Mother's Day. Hayo nga tanan mga nanay, you know, inimedo ko na ba sa K5 milong itong tinuod lang ko nung tao din niya kalibutan. It mapaid ko na imong rat kahasta, ha? Ha, tinuod lang nga istorya. It atla nanay.
13: Tama ito ka K5 Edward. Kay, pinaka-concrete ng example ka K5 Edward. Itong nanay, gin-employ ito hiya, han gino, nga paru-parehong ginoo ka K5 Edward.
14: Okay.
13: Sigit imo pag-inaro, ito imo nanay, usahay magbibinaribad, magbibinaribad.
14: Oo.
13: Pag nakukulitan nera ka K5 Edward,
14: nahatag.
13: Nahatag yapon. Bisan na lamba ka na, bisan na kulitog ka na K5 Edward, bisan na kutlig ka na ni imo nanay. At the end of the day, magbigay gihapon ito. Salit na siringan ako nabatian luat nga ibang hilo ka K5 Edward. Nga Ginoo, puro pareot nanay. Nga at Ginoo, makulitan na nga nito yung mga gimpipinan ungara.
14: Sige na lang, masiring. Sige na lang.
13: Masiring it Ginoo. Okay, ihatag ko na yun.
14: Ihatag ko na ito. Hey, mamilong.
13: Kaya nakikita naman na yung pagsakripisyo ka kay Pepe Duarte.
14: Itong taong waray suklanan, itong paghigugma, tub-tub nga dahil itong kawaran na itong nakalibutan, nanay.
13: Tama. An okay. Waray gihap suklanan nga pasinsya ka kay Pepe Duarte.
14: Waray suklanan nga pasinsya. An nanay. An nanay.
13: Imagine ka, tikang kahagawas, or tikang katrabaho, or tikang kahin nauranan ka, natarahitan ka kay Pepe Edward. Pag abot niyo ay balay, ano mo tinatawag, Pirmi? Oh. Nanay. Nanay bado. Nanay kung ano dida. Puros talaga
14: diri
13: nanay.
14: Diri ko na sa rin nga tatay, ano?
13: Ano, amo nga ni ka kay Pepe Edward? Kaya ano nga diri man tatay?
14: Amo nga ni.
13: Kaya ano nga nanay, Pirmi, ang bukang bibig, ang mga kabataan, ang mga anak?
14: Siguro it has something to do with, you know, ang nanay kung nagdarahain mo. Since conception, okay? Ngadahan siyam ka bulan, ngadahan pag anak ka hae mo kakipaib milong.
13: Tama kakipaib Edward.
14: Mami kilito nga banda nung didagod tikang hae mo. Bisan tatay, kapartihan paghimo. Kanimang gayon magbuburod ini nanay oh. Kung waray tatay. Di ba kakipaib milong?
13: Tama kakipaib Edward.
14: So, itong tinuod daw lang ang mahigugma hae mo. Alam ka mo kakuan mga asawa, mga misis, ha? Warin ito question. Ibang isimering, ano, baga, duda ka takugma? Ha? Kontra itim nanay? Balito ka kay Pamilong, happy Mother's Day. Kada ikaduhang Domingo, hinina bulan, hinina Mayo, mga kay Five. Higin titigam na nito yung Mother's Day. Yan.
13: Ano aton di na mga nanay, dako talaga yung durot ako pagsaludo ha, ira ka okay. Kay Pepe Edward. Kaya tanan nga sakripisyo, ira talaga itong ibubuhat para lahat ira mga anak. No matter how worst ka nga anak, no matter ano ka kapasaway, ano ka ura-urahin ka, salbahin nga anak, permanente ko ang nanay ada nagpapaluyo ha, mo ka kay Pepe Edward. Salit usay na may misinterpret ini nga nasa rin nga ging kukonsinti. Pero kaya adam ang gunanan na laytayan, ungod nga gugmahan nanay nga dan iya mga anak. Nga nan gugman anak, kanto nira mga kaganak.
14: Itakon nga ni nanay, kung di nakakakita ha akong din ni ha. Kaya da ako TV din sa balay. Ha? Pula ato haro. Di nga niya nakita ha akong din ni na, pakiano kung hain, may kikvideo ko lito. Mas itawagin daw nga to Edward. Kunhain.
13: Pero ano din ni mo nanay ka K5 Edward?
14: She's 77. Mas 78.
13: Imagine, sana all ka K5 Edward.
14: Oh.
13: May dagiha po nasang minsahe nga nabatian ko nga, habang buhi pa kunot iyo nanay, dapat higug maong good niyo.
14: Tama!
13: Buhaton good niyo ang tanan nga maupayng parahan iyo nanay habang buhi pa hira ka K5 Edward. Mm. Kay dako ito yung duro ko nga regret. Kung may, kung waray ni mo mabuhat, ang tanan nga kaya ni mo buhaton para ni mo nanay. Kailangan habang buhay pa ni mo nanay, higugmaon mo gudan ni mo nanay. Kay dako ito nga bagay para ira ka kay Pepe Edward.
14: Oo, kay waray na ito pulos at baga mag-upay nga baga saluran itim nanay, mag-iihok ang baka, baboy, kay damot malamay, mga pariente, baga mangunguli, tapos mabutang kan mag-upay nga mga bukad. Waray na hiton ka K5 Milong.
13: Tama ka K5 Edward. Salit usahay, may nakita guti nga pagsusunhin nga. Ato ka nga ni hospital, ato ka nga, kunhain ka na, bagad makuri na yung kabutang ka K5 Edward, halos waray mga paryente nga nabisita mo.
14: Oo. Kung napatay,
13: napatay na nga ni Adto na.
14: Iti kang halangyaw nga mga nasod, ka K5 Milong, nangunguli gayon kay aani na matahipulana. Panguli ka mo samtang buhi pa.
13: Tama ka kay Pepper. Salit na siring ako ito, Pirmi nga. Saan pa man kita magkikirita?
14: Ito.
13: Kaya di naman kita pwede magkirita kung mga patay na kita.
14: Asya.
13: Salit habang buhi pa kita, pagkirita, pag urusa kita.
14: Mm-mm.
13: Kay, kumbaga, halipot lang nga gayon, yung ginatagatod ka kay Pepper Edward, anytime mawawara ito yan.
14: Muna ka kay Pepper Milong. Sanglit, pakaunan marasa, tagin iparalitin marasa nga pagkaon, pagbanding ka mo, pagsayaw ka mo, kumbaga na inom-inom patim nanay, pagtangka ka mo, kay kahuman hitong atanan, waray na.
13: Okay. Kakipay Edward Kakulop, dito ako Basay, usa na pinaka-remote nga barangayhan Basay.
14: O nga yan.
13: Unhan pan barangay Mabini, Kakipay Edward.
14: O.
13: May ginagian ko dito ng mga paraguma.
14: Okay.
13: Imagine ka K5 Edward, nakita mga paraguma dito nga nagtitrabaho talaga usa lang nga lalaki kasagaran mga babayi. K5 Edward, tapos ginintrimisan kanu sa nga nanay, siring ko nanay. Maram ka nga Mother's Day buhas?
14: Oo.
13: Intawon diri na kuno ya maaram kay dinaga ni kuno ya nahinom dom ka K5 Edward, sing ko buhas. Kumbaga importante nga adlaw ito para iyo mga nanay. So dapat ani yung mga anak maaram ito nga inyo tubos ka adlawon yung mga nanay ngan may nagian liwat namon ka K5 Edward nga lagas nga babae naguusaan nalayan yan iya balay.
14: Okay,
13: aniyahin ni balay bagang tabin-tabin nala
14: mamay
13: tapos kala. Pamati ko kun nauran ka K5 Edward nagtututuro
14: na may aniya, aniya mga balay. Anak may mga anak ni amo
13: ngani
14: ano kami mga anak
13: tungod nga nagdadali ka kami ka K5 Edward kay nagbibinaktas la kami waray gud ak makapakiana nga makasiringhan kan lola nga ano la, waray mo nag-a-regular nga mga anak, waray nanginginanwa imo, waray ka mga urupod. Kay ura-ura ka isolated na niya, balay ka kay Pepe Edward, niya payag-payag, hirayong duro, kumbaga, hirayong kabias na nag-uusahan laya dito. Ang nakapapangilabot pa ka kay Pepe Edward, kinasiring hiya, ngayon ka mo, bain may da ka mo didasura, tagigad ako.
14: Ngayon?
13: Yes ka kay Pepe Edward, si, kumbaga nangingilabot na ako, namamarehaw nakbarahay mo ka kay Pepe Edward, siring kuman, itma, kung may mga anak man hiningalagas, kung may mga bugto, may mga paryente.
14: Mag-ilob.
13: Ura-ura man, bis naman laduhul-duhulan nala kung ano ka kay Pepe Edward, or ikadtulaan ni Rin Husang nga lugar, nga hirani niya ira, kay hapanahon nga may mga rimalaso ka kay Pepe Edward, at least mapapanginanuan hiya.
14: Oh.
13: Imagine ka, piranit ng mga balita, mga nababaraw natin ka kay Pepe Edward. Ngayon taon, natikig nala, masabutan, hapit na magbaho, han mga paryente. Which is, bagandiri natin natutuho pa aton mga kasing-kasing, aton mga unahunan, ungod nga kultura ang pagka-Pilipino ng pagka-Kristiyano ka kay Pepe Edward.
14: Pero ako, ka kay Pepe Milong, dapat kada adlaw is Mother's Day. Tagan natin ang eksakto nga pagtagad iran aton mga nanay.
13: Every day is a Mother's
14: Every
13: Day ka kay
14: Pepe Edward. Every day is a Mother's Day. Pero may nasiring ito. Lugar yan nalang kita baga. Sanglit diri ako masyadong ka materialistic when in terms yun pagpapaabat mahinin gugmahinin hangat at nanay. Okay? Labi na hinin Mother's Day. Gayon, mahatag kan bukad, etc. Because it dapat adlaw-adlaw nga hihimuon. Diri man mahatag kita adlaw-adlaw yung bukad but it pagtagad nato nit mga nanay.
13: Actually, ang mga bagay nga ginahatag natun. Kumbaga, high slice breed pa laman lang ito ka K5 Edward. Ang importante ko, hanin mo presensya, hanin mo ungod, gagugma, hanin mo kag-anak, or hanin mo nanay ka K5 Edward. Kaya di ko ito na-appreciate nga, pag-birthday, andaman yung bunga, pagtatambakan yung bukad.
14: Tapos
13: ka man ang birthday, waray na. Waray na ka K5 Edward. Nagkalayas na ang mga anak, kung ngayon, tapos nakalimtan na nira nanay.
14: Ito. Sanglit anuman, dito yung baga katigayunan niya ng panahon, kay Happy Mother's Day. Ang tawag niyo nanay, mama, mami. Ano tawag mo nanay mo nanay?
13: Nanay ka kay Pepe Edward.
14: Parehas kita.
13: Inay,
14: nanay. Okay? Ang baga aton na mga anak, ang iba nang tawag nila aton, either daddy or papa.
13: Daddy kung tagiyan barko. Kung wala yung barko ka kay Pepe Edward, tatay.
14: Ay, nako.
13: Kasi may marun ka kay Pepe Edward.
14: Oh.
13: Actually, ira ito option, ira ito katungod kung ano't ira itatawag. Regardless kung ano may adaira or waray ka kay Pepe Edward.
14: Kaya masaring ito, lugar bakit kami pobre, waray kami katungod nga tawagon namot ang tatay nga daddy. Katapos ito namon nanay, mami.
13: Tama ka kay Pepe Edward.
14: Dito yung status
13: kasi, may dako actual experience sa kay Pepe Edward. Usan niya nga anak yung politiko. O sayo nga naging politiko. Di na ko lang ang ngaranan ka kay K5 Edward.
14: Oh.
13: Ginkaupod ko ya, ngadto no sa nga barangay.
14: Okay.
13: Gimbibiling namon an iya tatay kasi okay. may something like may emergency nga natabo.
14: Okay.
13: So miringan usa nga upod namon an iya nanay nga politiko. So miringa, hain imo tatay. Ah, tukuno hi papa nagtatanumin loy ah. Maram kanon reaksyon ng anak? Hinto nga politiko. Mo paypayra kay papa tawag. Ikita na nailangan tatay.
14: Oh.
13: Imagine ka kay Pepe Edward, siring kuman bagandiri man maupay pamatiyon. Kumbaga, bagandiri di-discriminate ni Rak. Tungod kay pobre, diri pwede tumawag yung papa, diri pwede tumawag yung mama.
14: Oh,
13: di ba ka kay Pepe Edward?
14: Yes.
13: Ano matira labot ko sumirin ka daddy or mommy?
14: Ito.
13: Di ba? Marasa, daddy, maupay mami, pamatiyon.
14: Pirmi man lahipon dat sura mami. Kadi ani kita kay Pepe Milo, itong kabutangan itong panahon, saan kita maghisgot hinin mga istoryahon para tin pumag-asinso. Oo. Kay may da kita Tropical Cyclone Bulletin number 2 partihan Tropical Storm Kaloy. Uy. Kay nakasulod na in Philippine Area of Responsibility kanina na 5 aga again release ining Tropical Cyclone Bulletin number 2. And correct nato ni paangbit nato natong mga manmarati, okay, nga ang Tropical Storm Kaloy inin medyo huminay itong biyahe hini samtang adiha kadagatan sinirangan norte sinirangan hiton na Mindanao. Okay, kanina han alas stress han maagahon. Ini nga Bagyo Tropical Storm Kaloy ang gibabanabana nga nakatuhan 910 kilometers east northeast east northeastern Mindanao. Okay? Nagios ini 15 huminay. Ito niya gios, it gios lat huminay ha. Oo. At 15 kilometers per hour, 15 kilometro kada ora. It kakusgon 65 kilometers per hour. Haranya sentro ng pagsubasko nga to 80 kilometers per hour. 65 kilometers per hour and 80 kilometers per hour. Waray pa mga lugar din niya Pilipinas nga kundi naging pailarom wind signal, okay? But hain inin ano forecast position hini nga pagtaga Bagyo Kaloy. Yan ang adlaw, May 10, pitcha 10 yan na itong Mayo, okay? Niyan, itong mga alas 12 itliga, saad doon ay niya 740 kilometers east itong Giwan, Eastern Samar. And the buwas, May 11, alas 12 it maagahon. Ining Bagyo Kaloy, inaad doon na 550 kilometers east itong Giwan, Eastern Samar. Buwas, alas 12 itliga, saad doon ay niya 440 kilometers east itong Borongan City, mga kakifay. Padayon natin nga pagbabantayan ito baga magiging kartada hininga weather disturbance nga nakadiin hagawas pahan hadiha Philippine Area of Responsibility but yanak nakasulod na ini mga K5, okay? Now, waray pagod ini epekto aton nga pagtaga Bagyo Kaloy but itong easterlies padayon nga magkakaapekto ni dako nga parte ng Pilipinas yan ang adlaw. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Diningan niya takloban niya na madampog mga kakipipe and naguhulga ini pagtarahiti. Bangin nga ni pira na nga mga lugar inatarahiti na yan ang mga oras mga kakipipe. Ha? Oo, kumbaga mapakian na kamuya na itong atong temperatura yan ang adlaw. Bisan kumbaga medyo adi madalumdum itong panahon. Nasa rin din temperatura magbumulag hihapon 35 degrees Celsius. Itong pinakabubong at temperatura kanina alas 6 ang aga nakad 26.4 degrees Celsius mga kakipipe. Okay? Para mabiyahi hakadagatan yan ang adlaw at itong forecast itong coastal water condition. Mapalawod ba ka mo or kay Mother's Day magbabarakas yun ba ka mo? Magbibitch ba ka mo yan ang adlaw at itong forecast itong coastal water condition itong, yan ang adlaw itong eastern section it Luzon ng Visayas. Upod kita mga kakipay, di na sinirangan Visayas ha? Moderate la. Ito magiging karta dito naton kalalawdan na pinakataas nga balod mga 2 meters, okay? And din niya Tacloban. Wow, cloudy. May mga higayon hindi pagtarahit eh, mga kakipay. Ito naton temperatura at 28 degrees Celsius. Itong air quality para ito naman mag-jogging niya na. Sige itong inhale and exhale. Adit air quality fair mga kakipay. Pero ito naton cloud cover 66%. Hiton aton kalangitan inin madampog mga kakipay. Magbabarobalyo nin panahon nga madalumdum yan ang adlaw. Danay matarahiti, may pagbugso yung mga pag-uran. And may mga gayon nga bagamahiling inin adlaw. Okay, but generally, magkakadagyapon kita in fair weather condition. Yan ang adlaw hidon Mother's Day kag K5 Milong. Ano at baga plano?
13: Actually, ang panahon niya na kag K5 Edward, ang kapasohan panahon pabor para mag-celebrar han Mother's Day. Yan ang adlaw. Siguro, gintoyo in hand Ginoo kag K5 Edward. So, ini nga ato niya na ginaabat nga weather disturbance sa K5 Edward. Kumbaga, hapag kaya na pabor pa init ato mga paraguma, sinirangan Visayas or Rion Otso. Nga sana, di rin niya mag-intensify into ura-ura ka makadistroso nga kalamidad ka K5 Edward. Aton gihapon ini higampo. In fact, bagan hapag kaya na pabor pa aton.
14: Pero may nalilipat din yung bulan ni Nin. Mayo na nga yan. Gininakan ko, Abril.
13: Amo kanina kinalasa na kayo. Ay, Abril pala. Okay.
14: Anay. Na ano na ba ini? Nga di ko man mga limtan ni Nin bulan ni Nin Abril. Kakipaib Milong. Magano daw la ini nga baga di ko man mga limtan ni Nin bulan ni Nin Abril.
13: Bangin birthday mo?
14: Diri, October.
13: Oh, diri.
14: Anay daw. Baga magbabalik tanaw good ako. Kaya ano nga ni Abril baga... Masyado man hin ka mahinungdanon ha akon nga di mak nangangalimot ka K5 Milong.
13: Han Abril mo ra ginabot an sobra ka paso. Amo di mo nangangalimtan dit Abril.
14: Ano daw lang ni balito nga di ko nang anay daw. Abril. Ano daw hindi nga Abril nga baga di ko man hiya mga limtan. Oo. Mayo na yan na. Yuki Kimen Rochelle. Ilinlin Alforque. Maupay nga aga ka K5, Sir Edward, shout out. Hilon Loigo, good morning ka K5. Pani Duard, happy Mother's Day. Ahan mahusay kong asawa ngay Sharina. Sharina, Duard, mapalit ako lang ka. May darak

0: Okay, pakani ka mo yan nga aga, kay ginraratak na ni Kakipipe Ray Boy, anlang ka. Okay? Tikang dito ito na akon, hindi din nalusan nga uma-uma.
1: An EBR sweet good talaga ni Kakay yes. Edward ang pinakamatamis niya nga langkangan proven niya nga naturally grown.
0: Yes.
1: Waray ni Kakay Edward gumamitin mga chemicals.
0: Waray.
1: Para pagpabunga ni nga langka.
0: Waray. Kaya kut nakaon hini.
1: Salit garantisado.
0: Oo. Kakay Edward. Upod ako nga nakaon. Alang man pag binutangan ko itong mga chemical ma'am patay ako.
1: Pero may nabatihan ko nasig man ang Bisaya. Ano nga lupa matay di man gwapo.
0: Okay. Pakadila, padili padila Lonloy. Okay, and then kay Ade gintitiros-tiros na ni Kakipipe Ray Boy di Wonder Boy. Nagsuduy ag kakulop san ako hindi magpresyo ng aglangka. Okay, para fair hiton aton mga mamaralit. Ngan fair gihapon itong mga nagbabantay dito, Oma. You know, istoryahan ko gamo, alang man ako nasa rin nga damo ta kwarta, okay? It numero uno, kung hindi nga nagkagpulos, hindi nga mga talagunti ko nga hiagiha, Oma, inin akon mga magtatrabaho, okay? Caretaker, mga paraglimpyo, mga paragharas, amo matakin susuhol gayod.
1: Okay. Actually, Kakipipe Edward, ang pag-uma, nakaka-generate niya employment.
0: Yes!
1: Aside nga na-income ka, kung saka maka-income, hiraan na ito't nakaka-benefit.
0: Oo!
1: Tungod kay adlaw-adlaw yung sisilduhan mo ito hira.
0: Oo!
1: So kung diri ka, diri mo ito ra-employ, hay matira man na narabaho.
0: Amo na.
1: Hay matira makad to.
0: Amo na.
1: So instead nga magtatrabaho, may mga ngawat na la, or ano lang nga diri mga magupay nga buruhaton para la, mabuhin ira pamilya.
0: Yan.
1: So kung maeda ka mo mga higluluwag nga uma, mahigluluwag ka mo nga mga hagna or ano man dida nga mga katunaan niyo, hinahinayan niyo pag-develop. Kay diri tiyo la kalugaring ot yo nabubuligan, nabubuligan gyapon niyo ang mga tawo nga nakapalibot ha imo nga nagkikinanglan hin trabaho.
0: Yan. Sanglit ay ni pagtinawar hinduro.
1: Tama ka Kakipipe Edward.
0: So kanini diri para ako na. Inin mga mag-uuma ba nga, nakita niyo ang daligid kalsada, nagtitinda kung ano-ano ang mga talagunti. It ira ito pa magbaligya, diri pa magriko, it's all about survival.
1: Tama ka, okay? Kay Edward.
0: Survival ito, may dalin na nira may palitin bugas or ano nira nga mga panginahanglan. Diri ito kay parte nga magbabaligya rahin kung ano-ano kamatis, kung ano lang, ligid kalsada, nga para hira magriko, no. Para lang ni hira magkaadahin kabuhi. Sanglit, bagalilikye, itduro nga baga pagtitinawad, hinin ordinaryo nga mga paraguma. Okay? Oo. So, ininlang ka, didiha mga fruit stand, tag 150 iton kilo. Okay? Ako na inigit sorbian ay kay, para maging patas rin atong pamrisyuhan.
1: Tama ka, okay. Kay Edward.
0: So, 150 iton kilo, didiha fruit stand. Akon baligya, 100.
1: Wow!
0: Okay.
1: Asa gana pag-agrawon ka kay Kakipipe Edward. Mapaumayan na lang kan Mano Lonloy kay Kakipipe Edward. Okay. Dilari ka palit o. Actually kay Kakipipe Edward, ini nga mga nagbabalig haligid kalsada nga sinisiring nimo.
0: Oo. Or diin nga mga talipapa, labot lahat doon mga may mga kapital, okay? Pero yung mga nagbabalig pero kabotak-botak lahinin, ini for example, pako, may na mga ganas, okay? Nga ibagayin susudoy nira ba? Okay? And then, diri ito pa mag kroyag diri ka parte pagrikot pa magbalig ito dit nira negosyo kabuhi lang abaga
1: makasurvive lang ra ka kay Kakipipe Edward salit ako usahay na paida kini kun naagi ako kay Kakipipe Edward parang tulo o pati rag babalig dira nga tanang ipapalitan ko kay Kakipipe Edward kay maram ka nakikita man gud naton nga
0: kinahanglan
1: para ito tira survival yan. Para mabuhi hiray
0: kumbaga boroligan
1: oo pero tong mga big time na nga nagbabalik ang mga middleman ka kay Kakipipe Edward diri na kito ginaganaan haira salit anaton mga kabugtuan mga Pilipino mga taga rehiyon utso kumaydan niyo makikita nga sa dito mas mo pay patronize niyo ang mga damo nga mabubuligan nga nagkukuring ang mga paraguma
0: okay.
1: Ka Kakipipe Edward
0: okay
1: salit usahay didingan niya downtown area dinatakloban ka kay Kakipipe Edward
0: oo.
1: Di ra ko basta-basta napalit kung ano, hitong mga pagkaon, gipapanginano ko anay, kung pumalit ako din hima, eh damo ba't ako mabubuligan? Labi na kung may mga kabulig, mga... So ganito ba ka kay Edward? Dapat usay ito kitaon naton. Diri kay, tungod kay kailangan ni mo, papalit mo, waray mo laging kukonsider nga mga pwede man, nga available man ito, didtuhan ibang atindahan, nga mas damon era nabubuligan.
0: Okay. Sige, Herosenda Aguilar Negado, Morning Idol, mapalit ako lang ka, Nasring Hiya. Pakadila, K5 yan na. Okay? Oo. Kaya no, Duan nga barato mo timbaligya. Kaya fruit stand tag 150. Iti mo 100 man la. Okay, so ganhin eh. Ini nga ada fruit stand, damo nang ginagin.

0: an hini nga mga kamot, okay?
1: Oh.
0: Tekang dito hiton puno o market trader, igindara nga diha Globan, okay? So makuang ko dito ma-intel iton hiya hin additional cost. Hiton handling, transportation, etc. Ako, kay ako man lang nag-inalsa hini, tekang dito umangan ni bawi-bawi gan lang ni actually hiton diesel kay mahal diesel yan na binalik-balik. Hmm. Okay, and gamay nga bagay susuhol ko, hinin ato ha umanga ako ng bagay gin kakabulig. Okay, so amin to 100 la.
1: Mm-mm. Actually, kay Pepe Edward, bisan imo anak, an bumulig, or ikaw mismo nagtrabaho, gintatagan ito naton hin value.
0: Mm-mm.
1: Kasi ha, agribusiness, amin ang mga gin kikita naton kay Pepe Edward, kung para masiguro naton, na nakita ba
0: okay
1: talaga?
0: Okay.
1: Or may adabahin, nakakaganan siya ba?
0: Oh,
1: farmer. So, anir, usahay kasi farmer, itira lang ito yung kwikwinta nga gasto. Ang gasto nga nagsuhol hira.
0: Okay.
1: Pero nira adlo-adlo nga pag trinabaw ka kay Pepe Edward.
0: Kumbaga,
1: nira gintataganin.
0: Kumbaga, kwa-quantify mo ito, may dahitong cost at imkabudlay.
1: Tama ka.
0: Para ako, dinabalik ay, una, nag-i-enjoy man ako, nakakag-exercise ako, nakabulig pa, amot akbaga maupay nala, nakabulig ako hininak mga farm workers. And, nakakabulig la takot mamaralit kay imbes nga mapalitan ng 150 kilo 100 la.
1: Mm.
0: Oh, tama, may kalito ka kay Pamilong. Ah. Oh. Sige. So,
1: ayun no, manighatag itong presyo. Tibay ka mabalbag.
0: Ngali kita paghihigadayan okay naton nya nang aaga sando kita magbreak.
1: Ano ato? Kuno nato ni oh Dustin Winsey. Happy Uy Sunday Sir Edward, Sir Uy Milong.
0: Happy
1: shout
0: Mother's
1: out
0: Day,
1: han mga nanay. Bakasyon mo na kita aton mga adlaw-adlaw trabaho. Enjoy our day. Happy Mother's Day. God bless you, Ma'am Dustin Winsey.
0: Oh.
1: Okay, so kakay Pepe Edward, siguro
0: mag-break kita. Mag-break kita. And kaman natin pag-break, Linlin Arforque. Kaman natin pag-break, unahon anay natin, inin mga istoryahon, parte ng pamresyuhan, inin mga produkto ng merkado.
1: Dapat tagan natin okay, yung importansya kakay Pepe Edward. Kaya and, na season han patron, hitaas ang demand. Tanan
0: mga panakot.
1: Ang mga singa, ada naliwat.
0: Ang mga singa.
1: Oo, ada natin mga singa.
0: Porbida. Sige. Para may dakamugan kung perat presyo na itong mga produkto tikang hauma and ikaduha paghingadayan natin ang Benteng Bigas mayroon na.
1: Okay, in Tacloban City.
0: In Tacloban City. I-roll out ini nga Benteng Bigas mayroon na dida hiton pitsa 14.
1: Oh, kakay okay Pepe Edward.
0: Di good na kalikain inin mga politiko nga pangaranan inin mga proyekto ni Ratira mga inisyal.
1: Paipal gihapon.
0: Paipal gihapon. Kita ka Benteng Bigas mayroon na BBM.
1: Yan naging iba namon ka kay Pepe Edward.
0: Ano niyo?
1: 20 peso rice project.
0: 20 peso rice project.
1: Oh.
0: Di ka tong sinahan ni BBM.
1: Ay lato kun masina, di matiya nakilala hak.
0: Ngan matatapos na matiya termino.
1: Oh, ka kay Pepe Edward.
0: Oh, trabaho lang kita ng eksakto.
1: Para hakon, it doesn't matter kung igngangaran hay mo ngaran or diri or it acronym igsusubay it imo ngaran ka kay Pepe Edward. Dan importante nakabulig ka, may
0: okay
1: impact ani mo serbisyo ani mo pagiging public servant, may impact. Ngatuhan mga mas nagkikinahal nga kadaman nga katawhan ka kay Pepe Edward.
0: Okay. Sige. Ngan paghihingadayan naton ang greenhouse farming kay wari naton ini matapos, hopefully matapos na naton yan ang adlaw. Okay, sige. So mabalik kita, standby ha. Mabalik ini nga aton programa kinada Domingo nga programa ang hingyap han pag-asenso ito naton rehiyon, asenso rehiyon ko. Kapod naton ni K5 Milong Anadi, kamalang pipira nga mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nanrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Pigamyan mga pecha Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 at aga tugtog alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Han Tacloban.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na, ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix gawa sa the sugared sugarcane extract, mayang palaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kalusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ang palaya at sugarcane extract.
12: DTX Coffee Mix.
14: Nagkape ka na. Na-detox ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
18: iCare Gold.
19: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
18: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
20: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
16: External Food Supplement for Men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatid mo na nagbalik ang ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Dairy Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Dairy Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
23: Oras mga ka-K5, alas 7:08 na balik at hininga doon na programa Ascenso Rehiyon ko! Hingyap ang kauswagan, hansinirangan Visayas! Uy, kaya doon mga mapalitin lang kadidiha ako na. Di ka na magre-reko ganunog hininga lang kagagipan milong kay pira man lang niya kilo. Ano? But pagdara ka mo yung silupin at doon mapalit kay para di na dumamot aton basura. O ano, oo, but di na dumamot at basura. Mm-hmm. Oo, pwede, mas marupat baga mag-recycle kita. Okay? Oo. Bil nga lang ni Rayboy di Wonderboy, yan ang adlaw, kung karayag niyo pumalit itong langka.
24: Okay. Nagpapakita lang ito ka kay Pepe Edward. Ngahitasin doon at dimanit lang ka.
23: Oo.
24: Yan na pala nga. Pira-pira mo lang lang ka. Damo na tag-iya. Salit. First come, first serve. Ito yan na. Ang interesado pumalit. Ada, hindi makakapalit. Di malas. Good ka mo.
23: Mm-mm.
24: Kay pinakamatami, sinihan nga lang ka.
23: Amo na. Anyway, Caroline Jane Budanyo. Good morning ka K-5 Edward at ka K-5 Milong. Pag-greet hitanan ng mga mothers. Happy Mother's Day.
24: Happy Mother's Day, Kapitana.
23: So, good man kan kagawad, Ray Canyeso, ha, Talisay Beach Resort. Oo, gingrigret gihapon niya. Ito niya, buutan nga misis, buutan na mahusay pa, hin Happy Mother's Day.
24: Okay, may dadi din nagchataton ka kay Pepe Edward.
23: Sige.
24: Namamatira radyo, dirahira okay. Na ka Facebook Live.
23: Oo.
24: Ang taga Basay Puente Village, ang mga ang Taboso family ko, no?
23: Okay.
24: Good morning ngayon diyan mga Taboso family, Basay Puente, Basay Summer.
23: Okay, nga di kita rin mga presyo, para di lang kita pag inistoryahan ka K5 Milong, hindi mga naman magbaligya nga amo, init presyo yan na, pero di rin nga in amo. Ginpasubrahan nga yan, labi na inin mga panakot, kaya adi damot paro patron ka K5 Milong.
24: O, ka K5 Milong, ginaawhag na ng tanan nga aton mga konsumidor, hatakloban, ordinary yun, so kung may da mga nagsisayang buting presyo, reklamo ka mo, text ka mo, tawag ka mo, kay para naton maksyonan dayon. Magsasample kita dahil hindi ka kay Pepe Edward. Kaya labi na yan ang season ng patron-patron, damoit mga singa.
23: Ito!
24: Oo. Dapat madisiplina yung hira ka kay Pepe Edward. Kaya dato nga nga mga paraguma, diri sugad ito. Ito hira pagbaligya itong mga produkto natin. Samantala, hira-hira na nakita, hinda ko. Hira na, dako ang ganan siya lugod ka kay Pepe Edward.
23: Okay.
24: So yan ha, dapat permanente. Guided kita hiniya na nga prevailing market prices ang tanan nga mga agri-fishery commodity natin ka kay Pepe Edward. Didaan mga pangunahon natin nga merkado din niya rehiyon at so labi na din niya siyudad Hantakloban.
23: So ganun ka kay Pepe Milong, kung kaya nung nagahatag kita hini nga mga presyo ha, dirila kay para maprotehiran natin itong aton mga pumaralit, hinin mga mag-aabuso, hinin pamresyohan, okay? Gusto nato ni Pai Baruliwa ta ato mga manmarati. Labi na itong baga nag-i-interest nga mag-uma ka K5 Milong or nag-i-inuma na. Nga dapat mapresyohan nato ng eksakto itong aton mga produkto. Nga di rin mga trader la, amo ito magpupulos, nga di nga ni naman magdalos.
24: Actually, ka K5 Milong, hanuna nga aton kimpasambak ini nga aton price, kuan?
23: Oo.
24: Monitoring. Dako naging impact na aton mga paraguma. Nasa nga aton paraguma, halo, tag 25 lang palit ha akon.
23: Mamay
24: ka lang. Tag 90 na ngayon ang merkado.
23: Mamay ka lang.
24: So, kumbaga na kuan hira, napukaw na aton mga paraguma.
23: Baka duro man yung kabarato, tag tumaligyan din.
24: Nga nakakag-negotiate na hira, hini nga mga nagkukumpra ha ira, hira produkto nga. Ayaw, God, sir, pagsugara, agad kahit presyo na merkado, suga dini. Dira makagdiwara ka kay Pepe Edward. Kay every other day, ginlilibot natin itong mga kamerkadohan.
23: Okay. Naintindihan natin ini mga trader. Kay negosyo gihapon ini. Okay. Ngan trader nga partner itong mga paraguma. Kay siyempre, ngan imo kumbaga ordinaryo nga, ordinaryo ka lang ang paraguma. Kukurian ka or magkakada kang additional nga gastos. Kung tikang pat imumhanan, ikaw pat magdadarangan niya takloban. Makinang lang kayong truck. Makinang lang kayong mga tao nga magkakarga hiton. Okay? Makinang lang kayong mga kontak nga mga mapalit kitin produkto. So ganito ka importante itong role hitong mga trader. But dapat mapresyuhan liwat, hinbaga eksakto,
24: patas.
23: Patas. Okay, naintindihan nato nga mapatong kamo hini pag abot na nga dut bagsakan or hin iton iya babaligyaan hini nga mga produkto. Kay siyempre may na-entail kamon cost nga iton iyo liwat kapoy, iyo kabudlay. Normal iton niya. An aton la mapresyuhan hin patas adton mga diri ba masyado nga magamatitilo ba inyong pamresyuhan hinin mga parag-uma naton kaki-5 milong? Amotak baga punto.
24: Actually, diri harumamay pag-uma. Oh. Diri harumamay pag-producer. Ito nga parag-baligyan naton ng merkado.
23: Diri harumamay.
24: Kay mahal itaram nun nga mga seeds kaki-5 Edward.
23: Maram kayo nga kumalang.
24: Mahal itong mga organic fertilizers naton kaki-5 Edward.
23: Waran lang nga kita mag-ihap na.
24: Diri na nga lang itong ikwikwinta ni farmer.
23: Ako nga parag-uma. Ang uma ako, okay. Kay makuri man, magiginakang kita din. Waran nga nga kita umahanan.
24: Tama ka, kaka-KPP Edward.
23: Sample. So, ang tinuod lang ang istorya, wari panganik makababoy bisan 10% or 20% na nagginastustigang ang land development, pananong, pamalit ang taram nun, pagpatubo, hinisuhol, ang mga nagpro-proning, waray pa.
24: Makuri talaga, kaka- kumbaga totoo sila naton kaka-KPP Edward para itong mga impormasyon ni aton mga local trader at aton mga middleman, di na rumamay ginaagian ni farmer.
23: Di na rumamay.
24: Atakiyunin piste, gasto. Oh. Atakiyunin mga sakit, gasto. Oh. Adi may mga kalamidad pa, gasto.
23: Gasto.
24: Tapos pagka-harvestin taon ni farmer, pagka-hurigayang
23: pagdidiktahan pa kung pera itong presyo.
24: Pagdidibidin doon, kumbaga, kaka-KPP Edward. Oh. Haros na labara. Aroon ni Raliwat. Tapos pagkabot ko itong merkado, mamahal nga ni Rakabaligya.
23: Okay.
24: I hope, magnegosyo ka lagi tayong patas. Intindihan gihapon natin. Kaya kung gusto natin mabuhi, labi na natin mga paragumang nagpro-produce ito. Gusto gihapon ni mabuhi ka kay Pepe Edward.
23: Okay.
24: So sige. Dapat, ang aton mga paraguma, ang aton mga local trader, ang aton mga paragbaligyan merkado, dapat guided ka mo hindi nga mga pampresyuhan naton. Ay kamo naman pagsiringer, pagkanto ka mga K5. Diri niyang taga K5 ang nagkuha hindi nga mga pampresyuhan. Adlaw-adlaw or every other day naton inigim bubuhat, diri lang Department of Agriculture and DTI and iba pa nga mga concerned agencies ka K5 Edward.
23: Okay.
24: Amin it regular nga nagmumonitor mga presyo ito aton mga produkto.
23: Sige, nga di kanat mga presyo. Without further ado, nakikita ba ni Rene? Nakikita ba niyo ni Didahiton na or pwede na ito padakuunin ni Kakipay Robert? Aida, padakuunin niya. Sige, sige. Isura na lang nato para itong mga namamati natin ang radyo yan na Kakipay Milong.
24: Oo. So, itatong presyo yan, right? Prevailing market price natin as of May 9.
23: May 9.
24: Kakanoy ni Kakipay Bidor?
23: Kakulop.
24: Kakulop lang niya.
23: Mayo.
24: May. Kakulop ini Mayo 9, 2026. Ang aton imported rice, huray paggalaw ka kay Pepe Edward, nagpapabili na niya presyo. Ang aton local rice, labi ng premium, amo lagi hapa ng presyo, 54 pesos per kilo. Ang aton well milled rice, 53 pesos per kilo. Ang regular milled rice, 49 pesos ang presyo kada kilo. Okay, so maka din naman kitahan mais, ang paratubong, ang crack corn ka kay Pepe Edward,
23: okay.
24: 45 pesos ang kilo. Ang corn grits, para tubong gihapon ni Kakay Pepe Edward, 45 pesos ang kilo. Actually, Kakay Pepe Edward, mahal ini.
23: Mahal ngayon.
24: Guti kasi tatong supply yan at mais, Kakay Pepe Edward.
23: Pamati ko, na-import pa kitang mais, ano, Kakay Pepe Milong?
24: Yes, Kakay Pepe Edward, kasi diri sapat na natin produce din ni Eastern Visayas. Pag-abotin mais nga para pantubong Kakay Pepe Edward. Dami ito nga, gamit gihapon nga itong pampresyon yan. Mataganin guide natin, mga paragumaan, nga magtanong pa, hinda mo nga mais, tuwad kay taas it demand yan, nga mahal itong presyo yan, itong mais, haton mga kamerkaduhan.
23: Okay.
24: So, makadikitahan bangos, aton mga presyo natin mga isda, ang bangos na abotin, ang medium nga size, 250 pesos per kilo. Malagyan pa noong simana, unang adlaw, ang bangos nga large, 260 per kilo. Ang alumahan, ang paborito ni mo kay K5 Edward, nga tinula, 260, barato ka K5 Edward.
23: 260.
24: Umubos niya ng presyo.
23: Okay.
24: Hanuna nga aton pagpresentaran mga presyo. Ang sardines, oran aton tamban, nagmahal ka K5 Edward.
23: Tagpira ang tamban?
24: Tag 60 in hadto, yan 80 na.
23: Tag 40 lang nga nila. Dali, kinapalit ako ito, tag 2 ka kilo, pinapaksiyo ko na.
24: Umabutin in 30, 40 ka K5 Edward. Siguro di rin niya yan na season.
23: Okay.
24: Kasi iniya klaseng isda ka K5 Edward, nagnanavigate niya in a specific area or specific location. So most probably nagnanavigate ni Ryan na ibang mga parte iton kadagatan naton. So bangin ang din hi aton area Harihonotso or the Eastern Visayas siguro hirayo-hiraya na din aton. Pira-pira okay. Let na dadako. Amo nagutit aton demand.
23: Okay, okay.
24: So makadikita na aton noos na aton squid. Ang tustos iniya. Ang mga tais ini.
23: Tais?
24: Ang simod, oo. 380 ang kilo. Mahal talaga ya kay Pipe Edward. Kay...
23: Mara sa ini nga gina-adubo.
24: Adubo nga gisusugba ka kay Pipe Edward. Oh, sugbagi. Di nga naging kikilaw. Presko pa naging kikilaw ka kay Pipe Edward. Badaw, okay, medyo matamisay. Ang malagsim.
23: Bahalin.
24: Padisan handi na mga bahalina. Kintitinok sugod. Okay, makarigitan yellowfin from 300 na 280 pesos per kilo na lang.
23: Buro barato yellowfin.
24: Buro barato na yan. Okay. Oh. Anaton, makarigitan mga karne. Ang beef ramp, 480 pesos kada kilo niya, kakay Pipe Edward. Anaton, beef brisket, 380. Waray paggalaw ini kakay Pipe Edward. And okay. Pork ham, and pork belly, and pork ham, 340. And pork belly, 350. Waray gihapon paggalaw.
23: Okay.
24: Nagpapabilan niya presyo. Ang manok, amo gihapon ka kay Pipe Edward, 190 pesos.
23: Sufficient supply at manok.
24: Sufficient supply at manok. Okay. Nga na-project possibly umubos ka kay Pipe Edward ang presyo. Oo.
23: Dara paghihapon ni net supply. Bisan kung maghataas demand yan, na kaya aditi pagpapatron, damot nagpapatron yan ng bulan itong Mayo?
24: Oo, na-anticipate na yan unang mga season ka kay Pipe Edward. Okay. Nagkulang talaga kita ng supply at manok. Nga lumubo ang presyo yun. Nga mabutin sobra 200. 250 ang kilo ang una. So yan ang pabor, 190 la ka kay Pipe Edward. Ang aton bunay, nga guti, ang mga guti ni 8 pesos sa 50 centavos ang kada usa. Ang medium, 9 pesos. Ang large is 10 pesos. Ganun niya, jumbo, waray gihapon paggalaw ka kay Pipe Edward. 10 pesos gihapon ang kada usa. So ang aton bunay, waray pag-uminto, ngan waray lahat pag-ubos ang presyo. Haton mga kamerkadohan.
23: Okay.
24: Makadikitan mga special cuts, siripan choice cut inihan manok ka kay Pipe Edward. Anaton wings, uy, nagmahal man ka kay Pipe Edward. 120 lang kilo hini, yung nag-210 naman yan na.
23: Ha?
24: Oo.
23: Kada ako man ang
24: nagmahal ginto. Man ang wings.
23: Kung sufficient supply.
24: Diri lang kita malupad.
23: Oh, diri. Kung sufficient supply hit manok, ano ang rason nga kung sufficient nga amo itong 190 lagi hapon, ano ang rason nga nag 220 man inin kilo hinin wings hinin
24: hitaas ang demand siguro hining nga choice cut
23: okay
24: nga wings mas dama na prefer
23: sa bagay kay kung puro itong imo wings mapalit kat bugos duhala nga pakot imo samantala kung mapalit kan daruda mo siguro nakaman hindi rin ako nga presyo. Ba't na ako man naging igbawan liwati ni Kakay Pipe Milong?
24: Oo, Kakay Pipe Edward, nagmahal talaga hiya. Makadikitan pig, ihan manok. Ang nga din may igbaw ng paa ka kay Pipe Edward.
23: Okay.
24: 220 na giyapan kilo from 180.
23: Badaw.
24: Ka kay Pipe.
23: Ang bugos, ang baga nag-stabilize ang presyo, manok.
24: Oo.
23: Okay.
24: Ang iya, kay Kwan mga ito, kabugusan na. Ada ng tiil, ada ng paa, ada okay. Pigi, ang breeze, tato ito.
23: Pero ang mga choice cuts,
24: amo ito. Nagmahal ka kay Pipe Edward. Kasi kung baga, para piyesta, di ka na magtitiniros teros.
23: Okay.
24: Di ka na magtitiniros tad-tad ka kay Pipe Edward kung naka-choice cut na iya.
23: Tama, liwat. Or nagbabaligya ka restaurant or a bar nga may mga buffalo wings.
24: Oo, suga dito kay Pipe Edward. May series nga, unlimited wings.
23: Unlimited wings, okay.
24: So, ang ato naman drumstick, 210, nagmahal gyap ka kay Pipe Edward ang drumstick. Ang quarter leg is...
23: Kaya nin mga namamagkwan siguro, namamag-cater. Hining patron.
24: Choice cut ito. Si
23: mga choice cut man ito. Di man ito napalit hining bugos. Choice cut man.
24: Bisa lang di rin nagpapakater. Ang ordinaryo lang ang nag-aandam itira patron. Talaga choice cut na latira ginpipili ka kay Pipe Edward.
23: Di rin ang bugos.
24: Di rin ang bugos.
23: Maigo. As yung ang magdi-differentiate at presyo.
24: Oo. Okay. Kasi, kung ang bugos ano yung papaliton ka kay Pipe Edward, iksiserve mo na nga niya during mga okasyon, piyesta or ano, nakakarag ang mga aba.
23: Oh.
24: Ipuros mo lang ito tulaan ka kay Pipe Edward.
23: Oh.
24: Nakakarag ang liog.
23: Maigo.
24: Oo.
23: Maigo nga masarotas itong presyo, hindi mga choice cut.
24: Okay, sigurado ka, han quality. Okay. Sigurado okay. Ka, han, anon may adahin nga mga okay. Choice cut.
23: Okay.
24: So, makadikitan Adidas. Ang Adidas, 130-120 ini ka kay Pipe Edward. Nag-uminto, liwatin, 10 pesos. Kay marasalatin nga pulutan ka kay Pipe Edward.
23: Nag-i-experimentak hini. Kung naanhon ko, kay, you know, napakatunga ni ka Manila, and dito ako lately China, kadamo hinin lugar nga makadto ako dito pag makaon hinin
24: Adidas
23: chicken feet kay iba inin kaluto hinin mga Chinese hiton chicken feet ha baga nangangal kagman hiya Hato, nagluluto nga ni kita hinin kuan.
24: Nakijum.
23: Nakijum. It ira, nangangalkag, katapos, nahihilsot, good. Wari ka na babaga pagkidkiron kay nahilsot, agad nahilsot.
24: May secret rin ka kay Pem Edward.
23: Okay.
24: Para, kumbaga, di, wari ka na sasalin nga bukog. Nakakaon nga tanong ka kay Pem Edward. Imanay magmamarinate, kalamansi, nga ni asing.
23: Sige daw, oh.
24: Tapos kamarinate ni mo, papakalad ka rin ni mo, either hay mo kasirola or pressure cooker ka kay Pem Edward.
23: Pamati ko pressure cooker, magkakanaknak good din niya. No?
24: Tapos pag mahumok na iya, ay mo iksasabaw, sigura, insakto lang, amo ni mo ipapahubas ka niya kalaga.
23: Okay.
24: Pag hubas na niya, bubutangan mo na
23: baga,
24: breeding mixed.
23: Breeding mixed.
24: Or crispy fry ka kay Pem Edward.
23: Para medyo makuan niya. Oh. Matrabaho garing ini.
24: O matrabaho ka kay Pember pero waray liwat karag. Sam-sam nga tanan para lang may ngipon ha.
23: Ito,
24: sam-sam nga tanan. Anwaray ngipon, waray kayong salam-sam.
23: Okay.
24: O,
23: okay.
24: Natistigan ko niya ka kay Pember Edward, tinuod mang good. Pati ang mga tudluhan ko.
23: Ngayon, pati ang mga kulo.
24: Nakakaon. Dire, liwat okay. Ka kay Pember Edward. Kikipapatanggalan ko yung kulo kung napalit akin adidas okay. Kay Pember Edward.
23: Sige.
24: So, mahumok talaga. An pati ang iyatulan.
23: Okay.
24: Han, tiil, han manok, an adidas. So, ginlalaganin mo upay.
23: Hmm.
24: Pero natin, an waray pressure cooker, ba, hindi ka magprinoble mga waray pressure cooker, pwede ka mo din kaserula, kaldero, or daba.
23: Pero ako, direct kontento. Pumalit ako, damo na nga mga pressure cooker, mahilig ako magluto, ng karuyag ko, hindi maghumok. Kadamo ng pressure cooker nga pinalit, madali maggubakay, mga kuan man lang niya na, mga...
24: Disposable kasi, oh, actually, ini, yan na, kay Pem Edward.
23: Magnipis! An material
24: na
23: mapalit ako ng stainless. Palit ako ng stainless. Iningahaw, siring ko. E kikita ko din hindamo ng mga lagaon. Ha? Okay, sige, balik kita
24: okay.
23: Mga presyo.
24: Makadikitan mga utanon natin kay Pem Edward.
23: An mga nagtatanamin utanon, ha? Okay.
24: Anang palaya, 70 pesos ang kilo na laka kay Pem Edward.
23: 70 pesos.
24: 80 pesos ini.
23: Oh, harobo bunje.
24: Oh, an eggplant, 80 ini, nag-90 ini, nag-shin ang pesos kada kilo.
23: Tagsin na yan na.
24: 70 na la. Kaki Pem Edward
23: na. 70 na la itong kilo itong taong.
24: Okay. Ang sitaw, tikang 60, nag-70 na.
23: Okay.
24: Nag-uminto na.
23: Okay.
24: Ang aton karubasa, mahal lagyap ka kay Pem Edward, 30 pesos per kilo.
23: Uy, di ba natagbayin tila ni last week?
24: Kulang kasi yan ang supply.
23: Kulang supply. Nag-30 kilo at karubasa yan na.
24: Nagtikaguti yan ang supply. Ipikto adan, grabe nga, sisira ka kay Pem Edward.
23: Anay daw, inin pits, inin...
24: karubasa?
23: Karubasa. Kaya nananom akong saging. Hinahinay.
24: Oo.
23: Okay. Pwede ba iniipakaikadikwasirong itong akong saging inyong karubasa?
24: Scientific explanation ka kay Pem Edward. Mas ginrecommender natin kang para gumaging papakanap lang karubasa.
23: Ang
24: kasi kung imo ngayon niya ka kay Pem Edward, ika ka rin balayan ngay taas, ang low of gravity nakaka-affect.
23: Dire,
24: affected na niya.
23: Kaya saging man ako yan, nananom akong saging. Takpakiana, okay lang bang i-intercrop ko ya saging and then
24: pakanap lahi laro man saging kay Pem Edward.
23: Pakanap ko ay laro man saging okay lang.
24: Okay. Okay lang ito ya kay Pem Edward kasi sige. Paborito ya kay partially shaded an karubasa.
23: Oh, partially
24: shaded.
23: Nakayon niya hinin
24: temporaryo nga na hudluman.
23: Okay.
24: Or dapat okay. Nasisidlitan adlaw sa ko bito sa ka hitong magkulop.
23: Okay.
24: Or hitong sa kaadlaw ka kay Pem
23: okay.
24: Edward.
23: Sige.
24: So, kumbaga, pabor-paboran talagang karubasa mga partially shaded areas.
23: Partially shaded. Okay.
24: Ngan mas mo pa'y pinakanap la. Dirigin himon balayanan ka kay Pem Edward. Mas gutila niya bunga kung ada balayan kaysa ni mo pinakanap la ka kay Pem Edward. Because...
23: Anong mo pa'y nga varietyhan na karubasa nga matitigno si gayon? Kaya may dama... Kami de matari.
24: Oh. Ano to an pinidada ka kay Pem Edward?
23: Pinidada.
24: Oh, an bagan ba nang kamatis nga giringgiting na palibot.
23: Okay. Oh. Ano ini ginreplant ginlalalong mo ano or direkta pwede?
24: Yana direkta ya ka kay Pem Edward.
23: Pwede direkta.
24: Direkta la. Ay naglinalong ka kay Pem Edward kasi kung naglalong nimo an karubasa kung naglalong nimo madali niya mahumiglaban niya mga gamot.
23: Okay.
24: Kung lalalongon mo pa pag transplant mo madidestroso niya gamot. It takes time na liwat pag recover.
23: Tagpira ito sa kabuho, duha, tulo, pira.
24: Mas mupay, duha, tulo lang ka kay Pem Edward.
23: Duha, tulo.
24: Kada buho, oo.
23: Kay bangin, diri mag-germinate, diri...
24: Mapalpak ano
23: sa,
24: diri tumurok, may da pa duha.
23: Okay.
24: Diri tumurok ang duha, sigurado, may ada pa ito usa ka kay Pem Edward.
23: Okay.
24: Okay. So, Naistoryan na naman ito kung paano makadamon bungan karubasa ka kay Pep Edward. Niyan, i-detalye tayo ito. Paano pagpabungat karubasa, hinda mo? Hantanan nga mga nakanap ng mga tanom. Like an upo. Basta tanan nga, vine.
4: An upo, babalayan mo iya. Parehas, han.
24: Pero may recommended na itong kahitas ang pagbalayan ka kay Pep Edward. Diri ka master nga, hitasong ko yung duro para diabotit kawatan.
4: Mamay kalahit.
24: Diri ito. May mga explanation ito. Mas maupay niyan ka kay Pep Edward. I-detalye ta.
4: Ay, okay. May oras oo, pa.
24: May oras pa man kita.
4: Sige.
24: Okay, huwag sa kita kinyan magkatan greenhouse, makadianay kita ito. Okay, makadikitahan chayote or, o nga dianay kita han, kamatis. Ang kamatis, 70 pesos from 60.
4: Okay.
24: Anaton, kamuti, kamamahal naman ka kay Pep Edward.
4: No, kung magtanong kamuti na liwat.
24: Hadtog yung papanhatag mo rin, 30 pesos ang kilo. Yan ang ka kay Pep Edward. 75 pesos ang kilo ang kamuti.
4: Mag-adjust na ako. Anak, maanara na ka mamagapir. May barato nga kabaligya.
24: Oh. Ang bagyo beans ka kay Pep Edward, 120 nagbarato.
4: Okay.
24: Ang cabbage, nagbarato gihap ka kay Pep Edward, 70 pesos na lang kilo.
4: Okay.
24: Ang carrots, nagbarato gihap, 120 na lang, 140 ini ka kay Pep Edward.
4: Okay.
24: Ang chayote, nagmahal, tikang 20, nag 35 pesos na ang kilo, ano daw la. Ang mung bean, 100 pesos, nagpabilan niya presyo, oo, ka kay Pep Edward. Ang bagyo pichay, 70 pesos, nagbarato gihapon. Ang white potato, nagbarato gihap ka kay Pep Edward, 120 niya, nanubinta na la. Ang chili red nga harang 250 pesos kada kilo, ang garlic ang imported 150, ang ginger 100 pesos nagbarato
4: ginger,
24: na ini.
4: Luya.
24: Oh, luya ka kay Pep Edward. Ang red onion, ang sibuyas ga pula 130 mahal
4: nakapalit
24: na.
4: Nakapalit pa ako tag 150 tali pa kakulop.
24: 130 na lang yan naka kay Pep Edward.
4: Okay.
24: Ang aton white onion 150 mahal lagi hapon. Makadikitan mga prutas. Labi na yung pakita mo kanyang imo saging. Bay naman igbaligyan mo lang tag 50 la kay Pep Edward.
4: Anay, nakita mo sa quality ng saging.
24: The best and quality ni mo saging ka kay
4: okay.
24: Pep Edward.
4: Mamay.
24: Ani mabukad, an abukado mahal ka kay Pep Edward, 160 an kilo.
4: Dinutok mga abukado dito haro yan.
24: Tatbunga pagod yan na. Makadikitahan saging, an imo gin pakita kanina nga saging, kamahal man ngayon 120 an kilo.
4: Oh.
24: Ka kay Pep Edward, ay naman ito igbaligyan tag 50 la. Mababalbag kayo. Mga mamaralit. Okay. Ang sab-a, 40 pesos per kilo. Mahal naman.
4: Okay.
24: Latundan, 50 pesos. 90 pesos. Uy, kamahal. Ang latundan. Ang kalamansi. Uy, kamamahal. Nagipang kalamansi ka kay Pep Edward. 140 na.
4: Okay.
24: Anos kagatos sini.
4: Okay.
24: Ano sa kakilo? Ang mangga, ang karabaw, 140.
4: Oh.
24: Ang papaya, mahal na gihapon, 80 pesos per kilo. Di ba yung papaya ka kay Pep Edward?
4: Waray. Hanuna. Amo nga nito, makuha na ko yung lisohin in, kay gi-intercrap ko yung taksaging.
24: Oh, ang red lady nga,
4: red lady
24: ka kay Pep Edward.
4: Hanuna na nanumakini. Purbida. Di nagod ka. Kung baka kamilan makakuan, kamilan makaon din kaya. So yan na. Eh, kay mo pwede pananom kay adit panahon sugad hini.
24: Oh, paborit panahon yan.
4: Pabor, kaya nak mga saging nga pinananom nga bago nga saha, ha? Kaupay ang panahon ka kay Pep Milong.
24: Okay.
4: Matanom akong kapaya.
24: Sige, ka kay Pep Edward. Ngan ipanhatag naman. Sugad hi ka kay Pep Edward ka generous. Ginatira kay kuy natiya gasto. Yan lagi babalig ya. Haros ay panhatag itis ti mga produkto. Bili ba kini ka kay Pep Edward? Di man niya politiko.
4: Amo na.
24: Mm. Kumbaga nagretire niya ka politiko kay politiko niya by nature ka kay Pep Edward. Pero yan ha, more na ya public service. Ungod nga public service. Amo to tungod, ungod nga public service. Kun anon may da kahiagi, igin papa ang bit nimo. As kaparte nimo pagserbisyo nimo kasi. Taga-Rehion, otso. Ang pumelo, 150 ang kilo. Ang watermelon, mahal. 80 na ka kay Pep Edward.
4: Wado. Oh. Ang nakapalit ako ng watermelon, nga baga oblong hiya,
24: yellow.
4: Kahit katatamis. Hait may dahin eh.
24: May nakita mga seeds ka kay Pep Edward.
4: Okay.
24: Oh. Available okay. Na yan ang asimana na itong mga bagong seeds ka kay Pep Edward. Makadikitahan asin, ang asin 25 pesos ang kilo inilugod. Kaya ini ka kay Pep Edward.
4: Marahit na problema, pinakabarato.
24: White sugar nagbarato. From 10 pesos ang kilo, yan 80 na lang ka kay Pep Edward.
4: Oh. Bado, mo pa iliwat ngayon.
24: Ang sugar nga washed, ang bagamat tinaw-tinawan ko din niya kay Pep Edward. Barato okay. Line niya kay okay. Kumbaga, fortified na ini. Nga, okay. Di rin na yung nutritious ang mga buro barato niya kay Pep Edward.
4: Okay.
24: Itaton kasi mga consumidor kay Pep Edward, after here, itong kamabusag-busag it asukar, it kamalim pilipiyan ta asukar.
4: Ako nga ni, mas akon.
24: Ito ang healthy sugar kay Pep Edward.
4: Yeah, kung nagamit ako, kaya na naglilikay akong sugar. Di ko na taas na sugar, but usamang budhiyang any sobrang tamis, dan may da relasyon na fatty liver. May da relasyon yung pagdakot yung lawas.
24: Okay. Tama ka kay Pep Edward.
4: So, naglilikay akong sugar.
24: Tapos itaas itim yung ticket carbohydrates. May taas itim mo blood sugar. Sugar talaga.
4: Nag-minus ako ang carbohydrates.
24: Okay. So, healthy lifestyle ho dyan ni ka kay Pep Edward.
4: Gikinaon ako. Bunay at gikinaon niya na. For example, yan ang breakfast. Duha nga bunay nga tinuon. O sa nga saging nga bangarang nga dako nga size.
24: Sa bagay, di ka naman napalitin saging. Kaya mo matim saging. mga ka-K-5, pinaawakin ka niya sa kasipi nga saging. Badaw. Okay, makadikitahan, ano, han brown sugar, 60 pesos na lang kilo.
4: 60 pesos?
24: Oo.
4: Okay.
24: Tapos ang cooking oil and palm oil and 1 liter is 90 pesos.
4: Okay.
24: Okay. So, amito natin yan na latest nga mga pampresyon natin mga produkto dihan mga kamerkaduhan natin. Bisan kung hain ka man yan ni Rio Notso, amito natin standard prevailing market price na natin mga...
4: Hindi ang merkado Tacloban.
24: Bisan din nga merkado ka kay Pepe Duan. Oo. Aminit iya prevailing market price.
4: Okay.
24: Most probably, yan natin mga agric products... Magin bangin mas buru barato pa hay bang mga area nga damo hi an supply hini ka kay Pep Edward.
4: Ini may guide ka mo.
24: Inhiya aminit aton magiging guide. Okay. Just in case tikang ka matagob, tikang ka palumpon or din man nga bungto din Eastern Visayas tapos mahandos ka Tacloban at least maaram ka kung piraan presyon imo ibabagsak nga produkto di dia siyudad han Tacloban para maiwasan okay. Naton ang mga singa.
4: Amo nga nito nga iningat programa nagihingyap kita nga umasenso ton aton rehiyon because kadaman manggod nga kinabubuhit at mga tao din he agriculture.
24: Tama ka kay Pep Edward.
4: And it is sad to note nga didat gingikinita ko yan ang regional domestic product. Hangat 18 nga mga region ha Eastern Visayas, ha bugos nga Pilipinas ha. Masakit ha ko noon na ini. Kakipay milong katapusan kita han may pinaka aton contribution bahinin ekonomiya hinin Pilipinas. Guti katapusan in Eastern Visayas region. In terms of contribution natin sa regional gross domestic product. Okay? Ang mga top performing regions, ha, karoon ko lang itagan ng emphasis. Ang damo pa trabahoon natin din eh. Amo nga nito nga dapat pakianan natin at mga leader. Ano't yung plano para mapuropa itong atong contribution at ekonomiya ng Pilipinas or ekonomiya din ng atong rehiyon. For example, top regional economy, regional economic performance ginpapangunahan itong Western Visayas region.
24: Probin talaga rin ito kay Pep Edward. Yes. I was there 2 months ago.
4: Western Visayas.
24: Ako, Western Visayas ka kay Pep Edward.
4: Naglalakip itong Iloilo.
24: Iloilo. Dito ka Iloilo ka kay Pep Edward.
4: Okay.
24: Grabe ka barato at iramang agricultural products dito ka kay Pep Edward. Kasi
4: pagkaone mo, tanan.
24: Barato.
4: Tikang ha mga isda, mga marine products. Manok, anira manok, Bisaya. Okay?
24: Oo.
4: Grabe. So, Western Visayas, nasurpass pa nira itong national growth.
24: Okay, imagine ka kay Pep Edward, bili bakit mga politiko liwat dito?
4: Okay.
24: Dako talaga it importance ang ginahatag ha, agriculture sector okay. Western Visayas. Mga rice farmers fully subsidized ka kay Pep Edward.
4: Hmm.
24: Tapos, on time ang delivery sa mga interventions sa gobyerno dito. Din Eastern Visayas tagmaiha ka K5 Edward.
4: Amo at iparakyan na natin at mga leader. Kaya for example, Western Visayas for 2025, ang era growth is 6.4%. They are the fastest growing region in the country in terms of economic growth.
24: Yes, ka K5 Edward. Proven talaga ito. Pag abutin mga national convention ng mga League of Municipal and City Agriculturists din sa Pilipinas.
4: Masabot ka guda, no?
24: Namamayagpag ang Western Visayas, nalulupigan na ang Mindanao.
4: Badong.
24: Kay Pep Edward.
4: Oo, kaya
24: nalupigan
4: itong,
24: na.
4: Itong Caraga Region, Region 13, naging ikaduhala, 5.7 ang economic growth ng 2025. Ranked second in nationwide growth. Okay. Negros Island Region, laki pa itong Bacolod din eh.
24: Western Visayas gap ito.
4: Iba na.
24: Western Visayas ka kay Pep Edward.
4: Kaya
24: Central Visayas, Cebu.
4: Cebu. Kaya natunga ini, kaya dati ang Bacolod, kapartin Western Visayas. Yan na, nangadin na ito, pati ang mga Dumaguete.
24: Tama ka, Kakepeb Edward.
4: Naging Kwan na yan, naging Negros Island Region. Balit, Pilipinas, itong Visayas, uupat na yung region.
24: Region, oo.
4: Kita, Eastern, Central, Cebu. Western, Iloilo, and the Panay.
24: Mm.
4: And the Negros Island Region, lakip inin Bacolod na.
24: Tama, kaya nagkuhan mga gudinira, nagsiparate. Kay Edward.
4: Okay. Negros Island Region, nasunod niya in terms of economic growth last year, Hakaraga, Guti Ayla. And perdi na nga nining Calabar Zone.
24: Oo, lupig na.
4: Calabar Zone, atugod ni Luzon, Apikia, Metro Manila. But, kitaon mo, mas nakupat economic growth at Western Visayas, Region 6, kontra Calabar Zone.
24: Imagine ka at Calabar Zone is a rice granary, kakipip yes. Edward. Nalupigan na heran Visayas.
4: Oo. Ilocos Region, national, bisan nganit National Capital Region, 4.4 in terms of economic growth.
24: But, dako ito nga bagay?
4: Yes. But pinakadako pag nga po din ang contribution because it's the mega Manila area. Okay. Kinita ko didi, kaya may nakita kini nga data lately nga adi kitang pinakapugtot in terms of our contribution na economic growth in Pilipinas.
24: Kaya food sufficiency index nga ni Kakepeb Edward, 43 point something percent.
4: Kita?
24: Oo.
4: Mamay.
24: Meaning, kung ba, poverty incidence ba Kakepeb Edward, pag-abot ha food sufficiency index natin kay Pepe Edward, karagsid gun, hakada sin na household, 43 na okay. Household. Ito hindi rin good nakakakuan, insakto nga pagkaon.
4: Mamay ka lang.
24: Kay Pepe Edward, ha-Eastern Visayas ito.
4: May doko sang kaiting habagyo, kuman niya, kita niyan damon duro nga bakanting haluti. Sumering niya, nag-inaragnulo ko nga mo din he. Nga, dito bagyo, hili. Okay? It nakaw pala because of the temperature nga pabor parahin mga high-valued crops. Okay? But, siring niya, kadamon bakante nga lote.
24: Kay dito ha Iloilo ka kay Pepe Edward, dini kasi ato na Eastern Visayas iba. Mahilig kita yung Band-Aid solution.
4: Okay.
24: Band-Aid solution. Nagkikinaraglan resources.
4: Diri pang matagalan. Diri pang matagalan. Long-term
24: oo.
4: Solution.
24: Dito ha ira ha Iloilo ka kay Pepe Edward, kung na-support, support talaga ito. Nga ang mga tao, ang mga paraguma, ira gini-empower. Itatagang ko din responsibilidad pag-abot ha agricultural production kay Pepe Edward. Diri kay magpinanhatagin bugas, magpinanhatagin sardinas, magpinanhatagin noodles. Amo man din itatong hilig. Labi na natong mga politiko ka kay Pepe Edward. Mga papugi points gihapon. Mga band-aid dapat solution nga kundiin, nagkikinaraglahin resources lugod. Dapat. Kaya ano nga diri ibagsak itong nga doon, mga panmaihaan nga mga programa or mga proyekto parahan mga nagkukuri nga mga pobre naton nga mga taga-Rayon 8. So nagkikinaragla kitahan aton financial resources.
4: Hmm.
24: So nasiring didi ang taga San Isidro Leyte, kay Pepe Edward.
4: Sige.
24: Available yan na ang kamuti haira tag 50 pesos la per kilo.
4: 50 pesos.
24: Oh, di niya takluban si 75 pesos. 75. Kay Pepe Edward.
4: Pero kay mabiyahe kaliwat ka din. Tumabug at ininga darad. Kamu.
24: Available kuno yan na 350 pesos. Per, 350 kilos.
4: 350 kilos.
24: Oo. Itira baligya ka kay Pepe Edward. 50 pesos la kada kilo.
4: San Isidro?
24: So, San Isidro. Anaton din ang mga interesado ng mga local farmer naton, labi ng mga namamagabaligya kadiwa. Available itong kamuti sa San Isidro at 50 pesos per kilo. 350 kilos it available yan na. Sa San Isidro Leyte.
4: 350?
24: Oo.
4: So, i-multiply naton 350.
24: Times okay. 50 kilos.
4: 350 times 50 kilo. 17,500.
24: Oo, kwarta na gihapon ka kay Pepe Edward.
4: Kwarta doy, kwarta.
24: So, pwede ito i-handos ka na Tacloban. Bayan meron natin din yung mga local farmer nga gusto umangkat, available na San Isidro, 350 kilos.
4: 350 kilos.
24: Nakamote ka kay Pepe Edward.
4: Wari ba nira market ito dito? Dito na lang nira baligya? Kaya kung nga, hipa, pag-abot nga, malulugi ka ada kung baga-baligya mula si Tinta din. Eh. Kasi 50 nga daan it imo.
24: Base price.
4: Oh. So butang mo i-transportation 10 pesos na. Bisay sinta.
24: Kada kilo, mahal
4: kada
24: liwat.
4: Kilo.
24: Mahal liwat. Oh, mahal liwat.
4: 5.
24: Oh, ikada tatag 5.
4: It imo transportation,
24: oh, transportation cost. Per kilo.
4: Per kilo, oh. So magiging 55.
24: Oh.
4: So matubo kang 15. Ha? mo
24: ansitin tao kinakakipay Edward.
4: 70.
24: Oo, malaban ka nito merkado.
4: Kay ang 15, oho, 15 times 350. Nga imo ganan siya kada kilo. 525 la.
24: Ano imo ganan siya?
4: Ganan siya mo.
24: Pero kung mga local farmer naton, fight na ito kay Pepe Edward.
4: Ini. Oo. 525. 15 times of the rika 35 la.
24: 350 kilos times 15.
4: 15 pesos.
24: Oh, times 350.
4: Anay, kay baga mahinay matatya na baga pag-compute. 15 times 350
24: oh.
4: Kilos. Okay, anim ganan siya 15. Okay, mabaligya man din yung 70.
24: Oo.
4: Dito ay rat, irabaligya 50.
24: 50.
4: Okay. Tapos, balig, ibanan mo, patungan mo yung 5 na pamasahe, itong kada kilo.
24: Kada dito kilo.
4: 50, so mas 55. So, ibaligya mo din yung 70, may naka 15 kada kilo. Okay. 15 times 350. Tama?
24: Oo.
4: Kaya 350 kilos, may naka 5,250.
24: Paldo naghihap ka kay Pepe Edward.
4: Puna kat makabiling oh. Itong 5,250. Oh.
24: May balyo na ni Mulaway.
4: Oh, may balyo na ni Mulaway.
24: Oh. So, adi nagkikita aton ni Dennis Baryon ha Tacloban City Rescue Unit inihiya.
4: Okay.
24: Hi Sir Kami De La Cruz Roman, amo ni retired administrative officer sa City Agriculturist Office na Sir Didinga. Okay. Good morning Sir K5 Edward and K5 Milong. Shout out tanan nga mga mothers. Happy Mother's Day. Upay, naman na yung mother di da, Sir Kami, ha?
4: Oo.
24: Okay. Adilans Purkan, ato ni Soki, ka K5 Edward, na singad, morning, mga ka K5 Sir Edward and Milong. Shout out, ha iyo nga da, nga tanan, han mga nagkikita, ha iyo live, yan na. Kay da ko ini nga bulig para ha tanan, nga paraguma, nga damo itira mababaruan.
4: Okay.
24: Ma, para hit pananom, dinihini nga ira programa.
4: Okay.
24: Adi Inis Narciso, good morning Sir Edward, ada na akon langka nga reserve.
4: Adi. Baka di.
24: Si Tristan Golay, good morning boys. Iotro na akon pag shout out ang Taboso family di da Basay Puente, Basay Samar.
4: Okay.
24: Nag-online na rayana.
4: Okay. Nga di ana kita hininga binting bigas mayron. Mayron na bat gin
24: 20 peso rice project.
4: Imo na ito yan ang ginranan mo, ginrename mo.
24: Amo na inigin sarabutan ng Department of Agriculture Regional Office.
4: O nga yan. Kay Pai Edward. Di na tira napabunga ngayon nga BBM.
24: In partnership itong, I can't speak on their behalf ka Kay Pai Edward. In partnership niyan, Food Terminal Incorporated ka Kay Pai Edward. Okay. Finally, madadayo na natong 20 peso rice project. Sige. Hatakloban.
4: San Juan.
24: So, yan na nga may,
4: remind la.
24: Oh. Yan na nga May 14, magkakada kita ng expansion launching. Expansion launching na yan ka Kay Pai Edward kasi gimbuhat na natong 3 times last year. Oh.
4: Okay.
24: Ano na, binting bigas meron na in Tacloban City. Yan na, 20 peso rice project in Tacloban City. Available hiya yan na nga May 14. Pero, magpapilot la na kitiya ka kay Pebidward tungod ka expansion launching la niya. Magpapilot na nagtahin 1,000 beneficiaries.
4: 1,000 beneficiaries.
24: So, para diri kita maging masamok, may mga oras sinik. And first 250, may dahiya oras nga naka-schedule. Next 250 may oras gap nga schedule ka kay Pepe Edward. And next 250 may ada gap niya oras. Then last para pagkumpletan 100 may gap niya oras ka kay Pepe Edward. Para ini ang purpose niyan aton crowd control nga dire kita magin masamo ka kay Pepe Edward. Buwas mismo malusad ang aton mga volunteers, ang aton mga empleyado ng opisina ng City Agriculture Office para magkaada kita in pre-registration.
4: Ngadto ang mga barangay.
24: Ngadto ang mga barangay. So,
4: ano ang priority ang mga irerehistro, ha?
24: First priority naton siyan, senior citizens.
4: Okay.
24: Poor peace.
4: Okay.
24: Single parent.
4: Okay.
24: PWD.
4: Okay.
24: Oh. So, kung...
4: Di ba ini baga magsaramog dito, baga daplagan ini, oh. Itong imo mga volunteer, hini nga damo nga mga...
24: An aton yan na ka Kay Pai Edward, nagpapilot na kita 50 lanay kada barangay pag kumpleto 1,000.
4: Pero may masunod... May diba ka mga mga listahan na kung rahin at senior city, pero senior city.
24: May aday ni, kasi in partnership inihan iba-iba nga mga offices gap ka Kay Pai Edward. So,
4: kay kung, maram ka man, panhatag nga ni, nagkakasaramo kito kung diri nga tanan natatagan.
24: So, ini nga 1,000 ka-beneficiaries nga aton anay i-accommodate ito na aton expansion launching ito May 14. pagtik pagkuan pala ini pagtikang pala ini makaka dispose kitahin 200 bags la kasako nga bugas ka kay Pepe Edward.
4: Okay.
24: So it aton available nga bugas nga igbabalik het Tacloban is 3000 bags
4: para hini nga kabugusan.
24: Para hini nga kabugusan. Okay. Pero iton May 14 ipilot lanay naton an 1000. After iton May 14 magi-schedule na kita hangtod nga maubos it aton 2800 bags.
4: Sano?
24: May after ito May 14 may schedule kita.
4: Awaray pa schedule.
24: Igklak cluster naton ang mga barangays from south to north.
4: Pero ang maximum nga pwede mapalit?
24: Confirmer ka, makakapalit ka up to one sack.
4: Bao.
24: Kung PWD, senior citizen, vulnerable sector, makakapalit ka hin 10 kilos.
4: Out of the blood, 10 kilos lang. Okay.
24: Pero sa kabino sa kabulan, makakapalit ka 3 times.
4: O oh, ngayon?
24: Yes, kay Pepe Edward. Kaya nung gisugad natin?
4: Okay.
24: Para masiguro natin, ma-accommodate natin ang tanan ng mga Tacloban, regardless kung vulnerable sector ka, kung farmer ka, kung fisher folks ka, kung pedicab driver, taxi driver, jeepney driver, gusto natin ma-accommodate niya kay Pepe Edward.
4: Pwede balik-balik, tulong ka business.
24: Babalik-balik kuntang nga tanan ma-accommodate ang Tacloban nga waray na magreneklamo nga waray hira makapalit ka kay Pepe Edward.
4: Anay, adit pakiana. Pwede ba ini usa nga pamilya kay lima hira nga miyembro, lima hira nga mapila? O diri nga ian pwede kay may purpose la.
24: Oo.
4: Senior citizen la. Ang purpose per family.
24: Per family tiya ka kay Pepe
4: Edward. Ipagpalit per family.
24: Per family.
4: Okay.
24: Like for example, ha usa nga pamilya duduhera ka pamilya nga naukoy.
4: Okay.
24: Entitled hira nga duha. Okay. Kay extended family
4: tiya ka kay Pepe Edward. Pwede rin 60 kilos kay 30-30-31.
24: Yes, ka kay Pepe Edward pwede hira.
4: 10-10-10.
24: Okay. Among nga may pre-registration naton, kay dida naton mamomonitor kung nagpira kapira na yan nakapalit ha usa kabulan
4: ka kay Pepe Edward. Ano tigahatag? May booklet ba hindi?
24: May naman tigahatag nga bagan stab.
4: Stab.
24: Oo.
4: Ngay check kung nakabil ka na first availment mo. Second, third.
24: At ito, nakasurat ito ka kay Pepe Edward. Pagkanto niyo mo itong May 14, karagsid nyo, naka-pre-register ka. At pwede lang ikumadto ang amon na pre-register itong May 14. Kung wari ka ma-pre-register, ay lang ipagkanto kay may schedule para iyong makapalit gihapon ka mo. Kay ilulusad talaga natin ha mga barangays ka kay Pepe Edward. And yeah, for purpose line ni pag officially launch, nga available na inang 20 peso, rice project din ha Tacloban. Uubuson na natin ang 3,000 bags ka kay Pepe Edward.
4: Maupay ba ini?
24: Then every month, ma-dispose kita 1,000 bags.
4: Wow na wow ba itong quality ni? Wow na wow.
24: The best and quality ka kay Pepe Edward.
4: In fact, tingang din ini nga bugas.
24: Gipalit ini natin ang NFA. Mga freshly milled ini hira ka kay Pepe Edward. Nga gimpalitan ini NFA, tingang nga natin mga rice growers din niya, Eastern Visayas.
4: Kaya may nga ni pinanahatag ini ng gobyerno nga bugas. Labi na panahon ni ng kalamidad, nasa ringit iba, napiligad mo ng tawad, bahuan. Pero, surain daw hindi ng linagang baka.
24: Okay. Igagarantiya namon ka kay Pepe Edward, okay, nga best quality aton, ikbabalig yung bugas. In fact, may nakita dito pa testing ha era. Papa, may tinuon kita nga kanon. Ito nga bugas nga ikbabalig. Papa, tilabon ta era. Kaya kung di nira gusto ang rasa, pwede na pa mag-back out.
4: Ngayon, masaring. Oo.
24: Dirilak anay mapalit. Okay, kadit imo stab ibarit ato papapaliton.
4: Eh para pag para maaram ka mo tinuod lang istorya. Inin maartila nilat baba nga tatunahona, ha? Pag abot gid hetiyan, wari to reklamo basta dit makahilo. Labi na kon padisan mo hinin sering ko pa linaga nga pitso hinin baka. Di ka nga anay sa merenda. Bahala na ito ang klaseng bugas. Balitaw. Pagidaw, kaya rinulit kita oras ka kay 5 milong. Kaya dapat by 7:54, matapos na kita.
24: Ano ba yan? Adi pa natin mga pa-shoutout ka kay 5 Edward. Adi bung shout, Laboris. Good morning kay 5 Edward and kay 5 milong. Shoutout ako sa mga mothers. Happy Mother's Day. Hi Emily Cinco, good morning. Hi ako kay Porpis. Paano mag-register?
4: Ani tira utap, utap ito tira utap.
24: Makadto, anat, may mga volunteer kita nga makadto mga barangay.
4: Okay.
24: Oo, hulat la ka mo dida. Mag... Diri ka muna mo pagpipinapuro pasahay on. Diri ka muna mo pagpipinabalik-balik na opisina. Kami, it malusad. Kami mga gintrain naton nga mga volunteer nga malusad na barangay para waray samok kakipabirad. Ngan, organisado ang aton pagbaligihan 20 peso per kilo nga bugas. Ay kamo kabaraka kay igka-cluster-cluster naton ang mga barangay according ang kadamon household.
4: Ika-cover hit kay Five ba?
24: O kakab ipapakabir nato ni Tun K5. Ipapakabir
4: nato ni K5.
24: Nga, kung ano niyo mga reklamo, waray, ayaw pag-alang, reklamo ka mo. Mas maupay, makukorek nato dahil ni K5 Bayward. Kaya gusto nato nga maging efficient, nga maging epektibo ang implementation na nato proyekto. Although, this is a band-aid solution ka K5 Bayward.
4: Band-aid, nagyuhat.
24: Oo, band-aid solution. Sige pero sige na la.
4: Eh, para may baga, makatabok-tabok naman la.
24: Kahit papano makatawid din tayo.
4: Pero dapat, nakaparalel ini, nga mag-produce kita, handa mo nga bu gas para
24: okay.
4: Tumarato
24: actually ang purpose
4: dapat,
24: ni
4: dapat may parallel nga solusyon while kita ay nagahatag ini nga band-aid solution naka parallel ang pang long term nga solusyon ning kakurian
24: kakibat ini ang long term solution ka K5 Edward amay nga ginsugad ini naton nga ang gobyerno mapalitan bugas tika nga inipe para inipe makapamalit pahinda mo nga humay haytas nga presyo tika nga naton mga local rice producer din ya Eastern Visayas ka kay Pepe Edward meaning
4: okay.
24: May ready market na naton mga rice farmers nga babaligyan an era mga humay while we are providing free nga mga palay seeds naton okay. Mga rice farmers free nga mga

0: puta noon.
1: Ano mo naman baligya? Ito pag naman presyo nagbabaligya dito kay Pepe Edward.
0: Ito to kung ano adwa ko.
1: Kung ano presyo dito dapat papriwan presyo nato kay Pepe Edward nga reasonable nga kaya paliton han aton mga konsumidor. Hindi nga May 14 ka kay Pepe Edward.
0: Kung tag one o kung basta masugod kung may da, kung ano tag produkto.
1: Ha? Kung ano't presyo dito, amo mo maligya.
0: Wala yung problema.
1: Amo nga nagtatag na kita, han prevailing market price ka kay Pepe Edward para patas ang pamaligyaan naton. Waray konsabo, waray sabotahi, han mga pampresyohan na naton mga produkto, nga igbabaligya kung diin-diin man ka kay Pepe Edward.
0: Waray na kita oras
1: so,
0: kay Pepe Melong.
1: Oo, guti na lang aton oras.
0: Oo, mga 30 seconds na lang.
1: Sige, pag kuan kita, inin klaroon lang naton ini May 14, it mapakadtula, it amon mapre-pre-register hiton. Mga volunteer nga lulusaron. Yan ang nag-pilot lang kita ng mga neighboring barangay sa downtown area ka kay Pepe Edward. Opo, Danapitong, Utap. Ngayon iba pang sagahan nga areas ka kay Pepe Edward. Nag-pilot lang kita. Ayaw ka mo kabaraka kung di ka mahiupo dito May 14. Kay after May 14, mabalik na lang kita nga doon yung barangay. Mag-pre-pre-register na lang kita kay pag-abot na ito ng cluster-clusteran yung barangays. Ato na lang ka umakadto. Kunhain nga mga gym, anaton gindesignate, kunhain kita mga babaligya. Hantag 20 peso rice.
0: Okay. Waray na kita oras ka kay Pepe Melong. At ulaan natin sunod naman ibang istoryahon natin. Anay, papahalo-agun natin programa. Mga 30 minutes pa para sunod. Para magdamot paghingadayan natin. Okay, sige. Ada kay waray na kita oras. At ulaan natin porado nga pagsasada. Nining ato na programa. Asensor Hiyon ko. Hingya pa kauswagan. Hansinirangan Bisayas. Oo. Hangaran to nato king kaupod yan ang adlaw higa K5
1: Robert Graciano
0: ineniyo ka K5 hino
1: higa K5 Milong Anade
0: higa K5 Edward Sanyagan parang kampiyon ka balita serbisyo publiko ng kaliawan hasyon na ng takloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5
1: News FM.
2: Ah, adi na, an aton kinada Domingo nga programa nga an hinyap an kauswagan han sinirangan Visayas Asenso Rehiyon ko.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
7: Para sa marusog na tayo,
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nag papalinis atay.
7: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DGX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zairo, usog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DGX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na ko ka mong DGX Coffee Mix.
5: DGX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
4: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.